0: was the love once from Leva Malo Fau Bauper, and Ning Arwinga, or Long and Wefata Sieta Committee, and may say Yelling Arwinga Fita for Yolo Feng, I am Malim Tang Arwinga to Peg Timine. Ya ole Famboy Moelia, ole Tato Fata Siele, Lene Yasu, ya if a Fala will loa ear, ya the Fat Matuina to I to a year Otawi, one fine Tonginatu, ya look fat solo pear, the Tato Arwinga. Movala Maleono Miliona ta la Samoa Leon Fire Natongi na Twitua Ya ilemai ayoleaso ananafi. Ya ole tulangana leolo ya ile taimine mo safata.
1: Le fionga leala isalanoa Francis Brown Rupena o se suyor komiti. Aile amata mawayo le tawitupe mo safata. E sidia le sfutasi miliona wafaa safua iai. E mafua ele faa o popole nu melo tangato le tu malo. E angavaa ile tawi. O fa mauni ati di mai el komiti fa fo tu ole ngata i fale ele malo. O le miliona maona tupu o fa o popo, ma fa tu mauai le tasi le afe se lauta la le taui. Na au mai le ai tupe na totoe o le 5 miliona mua mua na au mai ele malo ni usila. I ta penanga i le ufuto a tupu le fa lave lave mangoto ai ngata i fale o safata, le manuao o le manu wanui. O le fa iungo le masinda le neyo yulai o lo fua fua e te tau na mai aile tu inatu, ole tawitupe mo sa fata. Ai mole tu malo si umu, ole wafa ailo ale te teifono al komiti fau fautua le ngā fale. E faisi umi o fatalatala noanga ma feute na inga o lo fatino. Ai wafa tu langa foi, e maua le tangata e totasi ole tu malo, le tawi e tasi le afe se lauta la.
2: Bebeno no fa tu le statu tatano antarwai ole ele umata tu fa tatano ole tatu face 2 ete le fa tatano ngale la fai wa ole kaku ye pilitation ya ato e fo ile pole ar me fai le va oktor tatano nga ato ala balana ya e afi e fo me fa tatano nga msiu ai ole tu mata ya ya le tatu commit se fa te ala va ya mo mo ya sa fa yo na ai no le fa fa tatano nga
1: le le tete fono le komiti fa fo tu ala nga te fale le fionga ya fui tu pa i mausi manu ole ofisa city foi ole mtanga luenga o nga luenga te tele ale malo. O le astona i mua mua i ulai o lo lumana i nei o le ataunu uai le isi va a sua u malana uta o penisini o le sua u kiso ma le kalasini mo Samoa. Ma e le o iai se faa le tonu i lea au au nanga e peo na faa loa e le komiti faa ufautua le malo i ngā luenga fe soa swani i teimi o faa mlavi faa fusei faa le natura. Aso e taunu uai le va a sua u le masino o kuso faa pea ma se tema. O faalia le teitei fono lea komiti fau fautua le ofisa sidi leo le mtanga aluenga. O puna oa faa le nātula ma sio sio manga. O lo so longa le leire tū langa i sua au ma bendi sini maua i lea tino. Ma o lo faa au au fo i te iala ua faa ta oto ele malo. Mo o le faa o ngā ina o ta avale le mtanga aluenga. Faa pea faa la tonga uma le malo o lo utu uma i le pamu le malo i siu senga.
2: O le tū langa fai te iala le ua faa ta oto ele malo. Teirima ta avale faa o ngā ele. Tanga ruenga mar fala tonga le ase tala la tamai talu na fa nga re ta yala fo de o le le yet fa nga so longo nga ruenga po ye se tu la nga voile to e fesu yai o na wotire nga ruenga wala isiti tavale.
0: E o taimi nei ole tō whawhetu tū na i lama o lo whāti noa i ngā luenga mga yo i ngā taimi nei. Ia lefa ua mai ia se whātapula a fō i mai le tātou komiti o lo ngafa fō i ma aseta nei a le tātou malu. Malo iei pēle ava noe so ta iei mta ngā luenga e me se lava mta ngā luenga lo iei tātou au au nanga tāua nei po tātou essential services. Ia ole tō whāala tū tū na i ngā lulu e whātasi ei ma vāe ngā tāna fia ngai le taimi ma le taimi a lo whā ngā solo pēr le taimi.
1: Le ofisa siri o le mtanga aluenga o puna oa faa le natula ma siu siu manga o le teitei fono fo i leo o le komiti fau fautua le malo a wata penanga i ngā aluenga fesoa swani i teimi o faa mlawe faa fuose i faa le natura le fionga le ala i selanoa Francis Brown Rebena. E toa fasu i fau o le komisi o fainga faa tauvanga faa pisinisi le aeta ua o le Samoa Competition and Consumer Commission ua filifilia le malo e peo na faa iloa lau tele ai e le mtanga aruenga o pisi nisi hala manuia maleipa i lana upenga ta faa ilangi. O se tasi leo i tūtino ta ua i le vaa inga alea mtanga aruenga le malo la tau te mata e tuina tūlanga tāla thea ngai malelei, e whaatino ai tau vanga whaapisi nisi tonua lea tenuu, ai maise la tau te mata e tuina foi, maenga e pui pui alelei ai tangata e whaatawina o loa po consumers. O le tofa ua filifilia e lea komisi mo le umia tolu tau sanga, o le tofa ia tu uu anasi i leota, o le taita i fono fau lea o le komisi, o le fionga ia le urua ia li itasi malifa, o le tofa ia se wa muri tālo sanga muas, ma le tofa ia fata pere nato Ioane. Ua faa popo atu ia sui filifilia fau, i isi sui o le komisi, le aulo o au fiai le tofa le aula Dr. Desmond Amosa, o le sunga ia papali i mali e tau mali e toa, faa pea le pule faa tonu po le regulator, o le office city o le pulenga, o le mta ngā ruenga o pisinisi, hala manuia ma leipa. I le amatai o le polo kalame faipa anga le au aunanga leo leo i New Zealand, ma le mta ngā ruenga o leo leo i Samoa, le eto lima leo leo mai iao te roa, wa malanga mai ma ngā rurue ai Samoa i lalu o lea polo kalame. Wa faa manino mai ia ia inga o lea whainga faa paanga, e lea i se a fia o ia leo leo New Zealand, ini ngā ruenga tau sue suenga, po isi lava ngā ruenga faa loto i fale o loo whengai, ma le tau tua masani a leo leo ilu tātu o tenu. Wa au mai ai se pepa o faa mtalanga le au tu o lea whainga paanga, mo le umi e faa tau sanga, lea e mafuri li tu inatu e leo leo New Zealand wa ngā rurue i Samoa, o faa utuanga matu o lalo, ini vaenga e faa lele iai le ngā ruenga le mta ngā ruenga o leo leo, e au fiai le mau o tomai le whai o sua suenga, o le fina wina o morianga sori tu la fono e le faa msinonga, po le vaenga le e ta ua le prosecution, faa pea isi ma ta whai o i tau ave faa leo leo, e mana o miai le viso swani. O le afuanga o lea porokalame whai paanga, ona o se talo sanga mai le malo o Samoa. Manuia le faa ingo le vai aso,
3: Pui pui lo ainga ile tau malulu, au e te whaatali. Whaatono nei loa lo tui ar fulu, a whai wono limba o tau sanga pe o vātu, pe maua o e singa singa se tū mau, mai tanga, po a maua foiso o alo e singa singa se tau mānawa. E ma whai one whai e fua lo tui ar fulu, tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, Really, my vaccination helpline. Ovalu selau, luavalu luaiva luono. Ovalu selau, luavalu luaiva luono. Po olefono, ovalu selau, toluono ono, ono faavalu. Ovalu selau, toluono ono, ono faavalu. E siri le poipuia na ilole tongo fitia. Fai ne ilola utuyer fulu.
4: Ta lofa lava, ole si ufofonga le neo Samoa, ne Radio Samoa.
5: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
6: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki, all together Auckland.
7: O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong tongi ta ivayaso, lua vayaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua aile fisoswani. O ta apena le au whainganuenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te popole i se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sifono ili tae au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o,
8: Fa lima lima, tasi lima lima tasi. Ta lo fa lava atero. O le tala fia fia, ua fai ti je nei tau sanga mai leono sa fulu lima su walu tau sanga le matua o le soifua. Ua fai ti nei nai pol kalame o siyaki ma fa ata o le kane sa o tau fale. Ele ese ngale wunga tele te faya. E au dia lo le lima walu, po le lima sa fulu iwa tau sanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ilau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amanu ya atu lo wa sofanau. Ai ole vae ngale leiai. O le ama ua fua pusa ma mea fai ngal wenga. O le fai ti nei nao ia fa ata masu su enga e ta ilu tau sanga malafu atu se yo ola vai na ie au ni le fitis fu lima tau sanga le matua o lo soi fua a va ve loa ma maua au ngol ka ne se ile matanga su su enga ma fa ata tau fali e ma fai ona tong of tia male manuia ele ai se te ton e va ve ma fai ngo fi o su su enga ma fa ata tau fali e ma fai ona fa sa o ina yola a maua lo la pusa Bye.
7: Ole Casa Beds and Appliances. Ole Tali o Manaonga. I oloe fato tongailo mauta. Ini taulele, toi anangata. E mawai moenga ngao si tono ni usila. Apese tino fall potumalo lo. Laulau aimano foa. TV. La aupese. Usa aisa. Masini ta lava lava. Telefoni fe aviai. Maisi. Afio aneloa il fafi tufa Greater Throat Otau. Pole tolo fituiva. Great North Road. I Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni ovalu selau, lua lua lua, lima fa valu, ovalu selau, lua lua lua.

Filoi mo tatou le uli. Awe alo I lau tamo tanga I tono le mo tomo le ulau. E pa se voi la tolo bafuto mo I tono la tu farfinga luenga. Ole mau se malo longa no le pisio nga luenga le sfalaile. Aya ole na wa e malo lu atu tono le farenga. Malo at fa malo. Ie mo mo le manga, ie mo mo le usu le tayau mo le tayau. E sau foi ar si ling e kaunga ha. E pa tonu. Ke yala ia le walancha tu le fale ainga Awa le marisponsa le uni Opa Ai, mole ao nga Umma mole vayaso Awa ni ngalo Mana tuwa ni au tusi faa lupenga Olo faya neia le tatu pa ufa apitoa Olo tatu tusi rsonga mole vau filifili Lima se fulu ta la Lima se fulu ta la Lita wala tatu tusi le upa uma yai Awa la tebisi al pa ua tatu tusi na elu Olo tuinatu Ai na o le tatu ofisa e mo tatu tu sina lua. Na o le tatu ofisa radio sa mo tu sa songa ma le vafili fili le o pa uatu le lima se fulu tala ya te oi. Bala mo le tatu telefoni lua no lua tasi lima vitolu lua no lua tasi lima vitolu. Tatu telefoni na e te vala umayai. Mo ila tu fia oka ne la tu tu si tanga yane le shop radio sa mo dot co dot nc. Oka ya isa tu si le pa ule wal watu. Se meteu pro pole aí tu si é faile me alofa ole tu si foi teu olo foi o anco ya ni solo aí na blanga mai de mo mota tu si é lua tau tau ngo fie ole soy fanga e fai fai cala foi tu luma tau lolo la ungale a ke pepko vai mai ia ta iluma au ko ka i ku ka iluma leva ya so ia ta tolo ngasa mo ni o tu mangaluenga Ya kahalo iluma Le masi do yule yu tato yai Mali tau manulu Lewa umat tatu tala misamu Ali mana ye yole tatu tala mata pento muai Yole tau tumale au unanga le fiong ngalman mana Ile tupele safata Tupele safata lena tatu tirutilu Mutatu falongolongo fu yai Telo tala fi avea ili matangi Ile tupele safata Fama wa Ole kupe safaka life yu fakarikali Ole kupe ali tu malo Fama olala buvae lua Le ala ua fa fonga ye ola wal watu. Sole afe se la wotanga tasole. Oka oka. Alua kungila afe se la wotanga tafa peko ni molo ka inga peko ongo peko fik muso. Le afe la ntatu falongo longo li tolo la wina mayola fa ingo tanga tamai ye nu utai tas. Ah, li tumalo. Ola ua o ye li fa maniang. Le ala ua tapisa tato I fa maniang ala le safat. Le sa 10 million na auto I lua langa lua tu e fa popo ia niso ila tu lu si le filter tu watu wa le ala u tu e amaili si vai nga se ili ni fo ili a fa mori tupele na vatu ia le ala u asfut tasi million na I mon tupe le u fa so atu la fiong safa so a e se le mele kupusa moaru e se le mele ke vaba ya kuya samunda ali mele o iyo wako tu lumma kako wa Talal se launi masfuru tala mo naifana wa onga Leo tatu se emaya watu le lima se lau tala pensiona na itangata matutua Mawar se eleni mo naipepe fau Ya, emantua la le mawale tupel pepe fau Tupu tupu wa eala ialea mawana famani yanga si ya o ala ina matua Ya, le haemo famani yanga mo naifana u Ya fu watatu titilo avatu il famulianga mona itamitia onga mona ya onga yole amfai ona mawa me aya tamitia onga fa fanga le yai le to popole piola son tatu wo etu shun tatu me ai et ya lua oila onga le sa rante to sa wo to fali to ailo un malili le ulanga nga sa tatu wo la ilaso momo le alu le fale onga a alu akulor fale onga ku ku e ai kam ki fu yo ni si kam ki fu ni ri ba yo le le yo ai ngala fale ku falo lo e o mai la kam ki ngamak pas fala o de ku ku ka ku maka maka ya e o mai kam ki mala ko ngaki mala ko lo le popo ya ku ku ai kam ki fai popo ai maka maka ye la fai popo ya wa ba ai le usala e umala ku ole onga ko fo imela ile Tu sa wala ile le fali ya koe vava ai ya koe su su aku le ulo ya aku ile ya se me ai ala aku su aku sefe ve aku nga ile ai nga le fasi popole ka kia mai ai ya faso so la kole mukuka
Ano ba kwa lela ka kia mai leo, ia laku woa ai leo, ai mare popo. Paso solo aku lalu konga ngiu, ia wa ere ngiu. Au mare ngiu, ia bo ai dia angu. Mai vai dia ulanga sa tatu wolai. Dia ulanga sa tatu wolai. Ia nga mai ere ngiu, ia vai lalu ngiu, amai di ngiu. Fai ere pua ngiu. Ai dia angu, ingu di suwa maha onga. Ia le nga ulanga fasisila, ia upu tu sawa. O upu tu sawa, mole ulanga fasisila sa ilava itaimu. Malitatu tau vava aini mea aifu ilia ia aka mawale esi saule ai de kapopo saule ia mawala kapopo mawala kafasi esi ai ai ia waila li mele wei hili niwa iteni leo ne wa tula imaile fai ngama lopeo ni tatu tirutilo ye ia leo wa manta ona vava ai mea aia vatu mwona itamiti ia awa wava aifo temine oka oka seti enolo tamau aingo ni tatu watu noo samua wa lilei ainga le hawa ye ya ainga matuwa lilei iyo teno ainga uma walo wa mwo na ifiamulianga wa mwo fosi itanga ototonyo ngaluenga malenupi ifa halilu wa waku malisi fabangi yanga lupi ifa waku wako utu uluma sa mundu alimeroi malikupe ala alia safaka kupe alia safaka kapisa kapisa alu wakala le hafese lawa ale altangata totas ai luaga kia luka kengo fongo fui safaka suli a kase ya kuisa angapu ia kase mai zising o safaka kake ia pe kake ka ala e mula kafe se lau ya lo usa pe ni suka inga e pa me kauri ia ka ka inga ia ngo ka ale va ala kake ka se se me o se se se vu da ka ka ka se piko ngu ngu o safaka se mo o sa kafe se lau ya lo kaka ale kaka arka ulanga risa kami o mawa Ongo saia al mesin vaptai ola utala tupila ritu malo safata si umu ya pila wan tatu falangolongo ya la fu olo o yei fata chanwanga ile nu ulanto si umu ah ile tu malo la to si umu tu saifo ima nisio vaenga e de taona mawala la tufa mulianga ya etuwa ya ay mawa ole mea ya tatu ole sa ima tatu tatalo ile lii pata unu una fufuanga mole tatu malo ay baise tu malo si umu ya makari karin pensionga lele wa lima se lau tala kwa ifu nga koya inga kai kai kafia lo umakuar nge kani kafia lo umakuar Sei kala sa kai kala lima selau kala ngolo kango fongo fongo makala la kala se lima selau kala wale wa wamo wotanga tamatu tua. Ia ma pepe la le wamo wofo ikia se le ja pepe wika fiola. Wa so la a oka o se fanga ngau mo ka i mo wa masanga ka i dua ai ringi me alofa. I ringi fa bangi fa pe ngi kalo si ko fa ngau ka i fa masanga ngi. Ia wa ko fole masanga mali pepe o i mar kupe. Ia fa la fa pe fa ngau me i masanga fa a fa se la kala. Ka i ma ngai. Kapie fai masa. E o gosa e o mago kua. O ko wele. Jo lu sul jo lu bi de cha ju ta. Le ai se file mo na o le tagi. O lo fa ma ni ti o ma ni ti ko e o lo kar kar ngo ko mo kur kai mi nge ya fa ko fu kar kar ngo fu wa tau ngifa mong yang lima lu fa mer kala ni ar ko ing e ko ko yang fu wa sa ngifa mong yang o va vin

0: tele peititi longo atu. Wa oma na valetasi a fiafi ona o saulole fa atali sa upasi il makiti fou au te alwa ilo matu ain. Waula, au te alwa nga eleitu isa sae ole tablanga. Wa mawa le pasi, ma o te ua le pasi le maketi, ma o le upasi ele ofisa o fatu ang. Na fa fosei ona teia la uva ai se te maita i lale le o savoliane i luma o le ofisa o le tupe, lea e fafisanga i ma le faro o lomo o le sisamo. Na o ono i totonu le ti ngā o le ituanga vale o lo ulu, ina ua tau le faa malamo le pasi. Ina ua tuli mata i atu e la uva ai le alu watu ane te maita i lale le. Ua oso mailo uita, ua leilo atu le mana mea ua faa na nau atu ne e la uva ai. Ti ngā mga oi mai mo auta linga lea na sasa ili faa malama lau papa ole pasi. Ona o faa pele, a ole ave pasi. Ole ali me faa sawa ole pasi. Ua auta unu ili fale. Oa ufo oi ia fiafi umope a o manawa. Na ona manawa atu lava fale voli polo lea. Voli polo lo lea. Ele ele leisa a voli polo. Ai ona ole tu moel au fonga uumi. Ole nai ala yu no fia fia. Ai ole fia fia lea talu nei na ua uva ai lea ta lea ole tamai ta ilale le. Na ana o teo nuu lawa le fale, lunga lo moenga, mo i ingi lo mo mata. Ta ilo fo i mea pu eata e iei, ma fale pu eata lo iei nil taulanga. Pe teni se si awa, o lea ua umana faa waila au wata iei na uva ai iei luma ole ofiso le tupe. A uto e faa solo mai nei la yu mafofong. Se ta ilo fo isi ne me pu ata ai longa na faini tauta lingo le teine ale o solo mai nei e fai ona tauta linga au sau malesi ata e yele ma ila e ilal tonu i fula vole tu ta muta ulo na isu ma le ata la le o sau nei no ata e ai ona e sau le ata foi mei le se papa le teine o ai la u ak se Ola no wa ka pa bale bale nga nga o kongoropo. O ile tina, se lo te ade o mana tu va vale. O te alwa tu anele la fale tu pe ai vole si to ina malana ato luli te tala i vola na tu si tu pe ato ul mai pa ni ke tu tonu la la le te atai ne. Anga ya wala fale kupe. No wa le mesa tu pe o ya sa wala alfa ka mesa pa ele nge ai ele le le sa la le kum. Wo auto e usu le nga lo nga la so na so oi. Ya ma ufa pe na fo na mana wa le fiafi. Ai mau mai fatasi lo mal teni olisa. Le teni ol matu ofisa. O matu leo se le pasi. O le umi ona tu o le pasi te saba vali. Mali pasi se ton. O le alwatu po ilo la ufa matalanga ya alisa. E winga le teni. Le teni lena uva ila so anafi. Woto e tu ofo le pasi le maketi fo ma wanga ima ile tu isai. E o mai lo fo ilu mal fale molesi. Lisa, lisa, lisa, lisa, lele, lele, lele, le teni la lele. Kaafi le pasi. Le le driver pa awa pel pasi chole kwa pale ona mela kafir pasi chele kenya la lengo fa kwa ya va ai ale yai oi ona no vinga te lo ale lis kama kana sama onga poka ya ai te rola uta la ya te oi ama tu ne ya uli asto na ifo le mate fango tai ife fo imuli no e fango se si li ai te mai tai la wa le va viola ngatu ise wa mao ona wa lu le fal Ua malama le tai au fo o le isi asa ono usu le ina lwe. Au te usu atu le ofisa e femaisi si faa matalanga, femaisi faa matalanga alisa e atiau. Good morning to isea. Au fefea ya surea. Lisa, ete oili ngol tini la. O kalala, e ala pe atali iwa na e telefoni le. O telefoni ya iya? Si, ke lia oi ma fix, telefoni ya iya? Ele umina o nofo di tono lo ofisa. Ai ta tangi mal telefoni. Wow. Kalala nga wel telefoni. Oh Lisa, I love you Lisa.
1: Hello.
0: Hello.
1: Kalala.
0: Oi. O amai o nita ya. JR. Sungo la nga me. Let's just write ah. Ta fefi. Ma ule ilo le atama o telefoni mai atia. O toi telefoni mai fo. Ma sanga telefoni mai pia. Ma wawea mai tu walu atu ilo ulu le atangata.
2: wa ma fai ai ngai lau uli falo mari di vole falo mole si fole tasi au uli wa tolu ma sina o ma fe wa ma fai nga wo ona mana o leo la wo el watu ile office a el watu le matu ain e fia tala no i o matu bo fai atu ya vaona I saw near to last of your wife, I said pink of fire matunu. What to lie the polar stove for the valu? A tail I titil valu, I saw Lungia lor matu moa falle le tabal. Bo ulumor matu falle le tabal, I looked to auto look deny to tone with a fan. On a valle look deny, I look to a man like Titio come.
0: Come! I'll wipe my last of cabale.
2: Oh, dear, what to illum? Oto if we may tome to your comet to tone with a fan.
0: Tina, but it's a man of a mess of ya kalala.
2: And no for you for Lumon Utina, I must have five full of my own night tonole, or matto fan.
0: Tina, or a wall of own. Come, I just will go in a face up. Kalala, some I saw you provide.
2: Now, na tuwa tu lava ole ipu vai lo tina, ta fe fe na tuwe tuwe amo tu si uto mai mai lima. Ile o omi lo tina, pak kali oi pak, sako inga eh.
0: Oi, oi se tato malo. Talo fali.
2: Talo fala sung.
0: Ya, ele se me tu pufua. Ele te te fo e o mai tono na mato fale. Lala ma fua amu. Fafta ya tua mole avo no elos o kele kwa kose avo ngwa o ya nga se kongo ma ko fale le mafu anga lo ke manga oi o au o te e faile ma fa nga wo mo lo lua lo o kalala ya o o walo fa foila ya kalala o le o o sa wai o fi fa ipo ipo ya kalala o e ka fe fe ai o se avial fa lo ya la wal kele ke so fi mai fi fa ipo ipo la kama ele fi fa ipo ele fa ipo la kama le kai kai en kai fa ipo la kama e ka ingo ingo
2: ai pe a e no foia Tu alo te tau tala o le tama.
0: Yeah, ke ia wan wan sa fai mai si fai poi poi akalala.
2: Ia fa pene yeli. Tu mai le ama noa si o mata la noa ima lelo matua ma makalala. Tele, peititi, longo atu.
0: Pagali, ke fenga alue ngali?
2: O le alama tina, o te fenga alue ngai mulinu.
0: I mulinu, o ia kautanga ke fenga alue ngai mulinu, makang ka fai pai, makang ka fa kui kui. Apa for ku IP ke fengalo ngai yo kere fa longa so ngo fa pengai ile ku IP ngao le kama o peki la le manga ko fai fi ku lima sen el pong ya mas kama yo paki la ngai ma ima o ya mas ali o fo lang se loka ile le u papangi ya kere lo aso ngo kere fa longa ya mas keng o ki kama ngai keng ngal ku IP ka ke lo mal el apoka la kere fa longa se ngo fa pengal ku IP
2: tina Wah, oh, te fengal dengan lewa ife tu.
0: Wia, akiki angin fua, angin feku, ngiau feku, feku oleh aku. Lama lama ife fua feku.
2: Wah, uma le angin lu tina. Ona tu muri dole o sita ma oba ona mahalu lita mal. Aku ni lu malu tina.
0: Lama wai, fefe yer kamol penki ngai fe mai ngai. Rafa ulu ulu mal kamol penki le kelan kupe. El si dia kul kamanga, el si dia kul ya venga le kelan kupe. Lo nga, Oi, ya vao, ngai po ye fina lunga. Ya el fue vai feku.
2: Tina. E tele tupe aven. Ai tele fo ya ntene.
0: Oi, oi, oi. Se o mena o ayo makani. Al bi ole le. Fai de mele ma fe ko fai.
2: Se me ina fai na ta lo si tai. O fai el fina ngalo ma tua. O mano no fo nei ma ven. Wa al vai to sang. Ma ua fa mo ni nei ya ole tua. Wa umole wa fiel mai tang. Olo na fitu masina lo mai tang na fa pe mai lo te mal ta si ta ola se tona. E ba to teo si ta e ele te mai ti le sam hi murino. A le te mile. Ele ma na ba mai nga lo nga be na mai le valu le ta ola se furin. Ole o te ale valu le ta ola se tona. Wa lo ma to ta ba le nga murino wo o tu isongi. E pi o tu lo ma to ta ba le pi o nga isongi nga i murino. Ai wo fa te ia ul fa pe mai ko melo tu ngani lai titi lo no fo lu mamalo tama
0: kala kala vai ia vena lele fusi fusi mai mal mal mal kenge ile mka fanga
2: wo lei so to tala wo mana tu va mela va va ona lo ma fo fa wo te nu le ta amale muli nu le ta fetule le to mai ti le sami aku sebab ni meluk dema uok tau aku.
3: Kelal. Dan tu dal siak, ya ayolah. Awena, wasam lo tatu aing.
2: Wasamanya tu lo dema nga ilsami. Ana mo tua fatte iya ule pai mayo limo tangata, ya tau aku. Mafa pe mai malana upu.
3: Se malo le ngalueli kelal. Wala pool mau kini.
2: Na oli li watu ni, ese mama o kouia, inga vai mangi mau kengi meia. Saifai ngadzen?
3: Iyo e. Ela i omi. Ai fo i mai lolo ta mama ta maiti.
2: Ia li i, oi talofa li i. Maon, maon.
3: Talofa. Ia, tato tu e talanoa si aso, se i maku wo ma lil ta maiti. O te savali atu lo ale a o wo atu fai to al ta amale. Ai u ulo uli mai e vaona, mafa pe mai anatala.
2: Kalala
3: amawi lor maukeni longo mai
2: tele peititi longo atu.

0: Luas pur jasi bini to chale chula jasi. Pano wa file muwa I oilo to ya tari wa ti tiu to mangan wenga. Ya ya fo le mafu to mai na ita mapu tira matu e mocha malawa. Palo lava le mafu to mai. Malo nor sai. Palo le fa malo si fi amangan wenga le va yaso. La to umala volo fi angai tiu to mangan wenga ito mtanga nunga le malo. Niso pisi nisi ma company. Tiu tima fai walo filim walo fi angai epe maltatu watinu. Malo lava le onsa ia te uto. To tele alam to mafanau walo mafuto mai tonu walo ngalu I tonu fartupe. Pa malo atu ia te uto. Ngalue ngalo to ngalue iso se fari tupe lava. Ia ai misi o unanga ma te tupo company walo fai ia tato loans. Yo e onsa ia. Malo fo ia te uto le lava pali. Oh, mana tua le launga momo tanga te fo yeo e o mai lungo o penga te fai langi momo fake pages ah fo tanga te le sau le fake page fo ilia ia o manga kualo le launga le sita malo ona na fa so I lungo Facebook o le tala te malo so se tanga te sau I lungo o tuainga e tuainga fake page fa pe ah tuainga tanga te fo yeo mai linia ta e le ini lia ta la tu page le tala te malona so si tangata e whaonga aina mai tu ai ngā awala whapena I lungo pe ngata whailangi e le iso nata o le fōringa o te apolo tu lau ala whafunga le tunu asa hi oe ai o le wha malo si le tangata na e maa fua o na musa e mai o na fōringa I lungo o lana Facebook ma lungo o lana YouTube o le mela e sawa na ipokala me isi tangata fai mai le wha so le tangata le na o na O ma fau fau ngā lai tango e tu ilunga e fai sanga comment le fia fia o sanga comment le manuia o sanga comment le manaia ilunga o se poklame po se fasoa sisi. E ma fua mai, ma fua angal na, e ma fua I ona le tango e maiona fau ringa sa. O ia e onga ia le page lea. Ia po langa Facebook le fau ngā. Se le mana I o le fasoa fo ya lea au na ilunga me yo poklame marunga Facebook. Ina ima fiyo ni tatu no fauta ma tatu mamla mai li meni or Facebook A tatu waba aila li telo pokalame Ia ma tatu tiro tiro I komenta isi tangata ulungo pokalame Ia ele ini yata Aya tatu waba aila ia ila tu faupunga malatu tustu singa ya lulunga Oka oka si mtau tia Oka oka si mtau tia Ila lafi mai tuo O page fanga e le ingi foringa Ya ngau mai la ia le mafa upunga matustu singa le mana ia. Ia mai lungo po kalame isi tangata. Ia mafa ani mai ila tu le mafa ufau si tu lulfa fonga le tunu. Ole mana ia ia la u. Ila ufa longo longo ma la uwa vaile fa asoa. Ale nafo I au auna. Le angole me le tatu te tilo tilo ma tatu uwa vaile tupu. Ah. Ole tupu le tilo po kalame ia ai maise fo iniso ila tu I lungo Facebook. Afa pela o te fie fie te lafi mai tua o na page. E te lafi mai tu o le peichi na e le ise e le ni fōringa a e sau. E ana e ilo alea. Na e te fai a mai winga fa ti a polo. Na e te fai mai winga fa a sa... Fa a...
1: Komi o I fa.
0: Yo, e fa a sa tani. E te sau wai e te tau mawhai e le peti ma fa leanga e te sau wai e tau mawhai e oso fa ele si tangata. Ae a sau a o yo fōringa la le leina fai e le atua. E sau fo ila ia le au mai se fa uponga e te sau a ilo te ili se po kalame te le fifi tango la ia le fai se tustu singa mana ia e sau a yo fo ringa
1: ai longa e ke ma
0: au a te lafi mai tua la nga nga ori nga oi mal fa me sau I tua inga a wala fa pena
1: ai longa fo ia
0: ke e au nga fo ile mo tantou mio e le anga ye isi tangata sorry au te vea tuwa share ma ilunga inisio tangata ia hato tangata ole matu tua Ole matu tu o tangata la tu te la lafi mai tu o nei awala Ia ma nei ngai o inga Pape oka oka hai
1: Oke masano o e kongu lafa
0: Ia ma na tu o tatu e mai le tu o le poto ma le mafau fau le lei A yeise me te le fi fi ayo na fa angise ngese lolo wita nofo le ila Ia ma le vaya nga a e lo e te le fi fi ye Awa le te alu wa ilunga Awa te fa longo longo wai awa te alu wa ilunga Ole me ole ti inga ulu mafau fau malo ulu A e fa sao sao lo ulotu malo wanganga Mole li Ia meona le masani Fai malita la tu se tavita Ia e faise loto mau moa Faise loto mama Faise loto fau Pawale le mele fe me Yesu a ye lo tu mama wala tu te lo atu le atua. Ngala ta tala fo ile langa ta tilo tilo le tilo poklame. Wa ba ye tu fo ye shel so le tanga ta ia ni so ila to. Atu va oka oka se matu tu ila to. Ya so sane fo mo tatu wa tu. Ma tatu ma talai. Ai lo se me te lo te le fie fie ai lungo se pokala me sisi tangata. Ia manisi vaenga ia awole te aluai. Awa fo ite alu awala ite ilo ai ono a fainai. Wa ete oso fa ilo tu inga awala fa pena ite lafi tua. Ai alu oso fa ilis tangata. Na ila lo na ila ngona lea. Ta si alme sa ori ngoi. Ta si alme sa ori ti apolo ngoi fasim fa umatia ili tangata lna. Haa. Olaila ai alu so faile ngata ngata e te alu nga oil me lai tu mfai. Na ele fasil ngata ngata. Le alu mingol tala. Ai alu mfa upunga mfa mtalanga. Ya ai, on sa ya oi. Ai lu ai te lu ai le ile mana ile fa ngolongo po la fa fonga o la til tilo po la sila. Ya fa pasi. Fa pasi. Ai ye ile file mo le tu lu loto ma ye fa sa sa lu nga. Ya wa afa pena ile ta tu fa ye nei me ai te wa sa lu vala o le li sa lu si tianga. Or if you see that to you, see for ya we are there. Afa penny te wa o o se melte lo te le fi fi te te listanga ta ayo o mari si ti anga le ni. Or if you see over ku o ska nga kala kai kuku. Ai ta te no fono fo la metu. La nga yele mafu anga te mina sa o Yesu ala ka kingo fungo. Ah. La sa o Yesu ala ki va ya ku ngolo ka loko ma kwale anga listanga. Yo le afo se ot. Langai emonia upolo alanga ila ofinga luenga le tua isunga fa fenga inga bai se la ufolo folo le tala le iso se fata fai taulanga emongi se ot emoni le ole fa bag o le tatu sabaringa lo faya neia tele yolu itaubo fenga ta tele me tutupu e tofu tofu ina ila usabaringa mala usabaringa ai olon sa ilon sa iopu ono sa ilon sa iopu o we tatu li fie fie man manuia Tebele wati luas pun valu minito chene li chule chasi. Ele pese leo tifia taina chule neya ule ya walofa tuai. Ya mamole tuai ya famaisenga. Le sungal fafenga ya pasta David Crichton. Ole sungal fafenga ya mabailele fapeo le so ya lewa falawasiai. Ya ayifu ileanga le leo le tui ainga nalua. Ya ayifu ileanga nganga le tua fama fanfanatu. Ya tulanga foi pe ona yele vala upa ya vala ole tua ilana au au na mana ye langi luas fruwi va mendita chele chule chasi te chule vide samo se forma lima chulo amor

Ole to walunga nal tatu pokalama la reto le ole pene faa funga ma iayo se tamo aftanga faa le nganga mo tanto le neyas faa leile ua to walunga iayo ni pokalami faa soa ile upo le tua pe on to mutawai ma faa marisi awai mo tanto ua tatu wa ngatu faa ingolo beyaso pe ia le lofa mo le anga leo le tua faa fitai le tua lana upo faa fitai le tua lana fiong pa ia olo fai le mafso sani mo tanto pia no faa yatu o tatu wilin tangata ato toa ifo itemi tatu ti vai vai yai Efo itemi itatu manaonga, efo itemi tatu te mafati ai, ai au mai ale upo le tua salani ai lo tatu sabalinga. E faa malusi au ya te itatu, ya maa so swani nei o langa lo tatu iai. Ya vi iale li, faa taitele le sunga la fafingai ala faa le kopa, ma nepo kalamitaua leo mufai, ona faa soa mo tatu, ile nei fo itemi o leo. Uli, teme le wati leo tue se fuma le faa minute, ona ta leo leitu la elua, ta leitu la elua, Na fata si mai fo ilo to faya fonga mua A wale to awe ino tatu po kalame sepa estemi O lea fiafi La tatu talio mai la vatu nisi o tatu Fasi silanga lu tonu mai Tatu po kalame nei temi leso

Ya, odi sina ta tu fasi silanga pe on tu no mai mota tu le nevoi tem lenso, a me sela po ilan tu yo lo nga fa mala tu fo fanga, fa mo mo nga fa ngol vayaso, lo fa tu na tu mota tu, te fo na no fo ta ya a me se ni so fa ta tanga, pe on ye maftanga, a inga, ya a me se e kalisia, ya po a maftanga fo pe on ye, lo fa tu na tu wal no se fil ta tu watno. Ona tawalunga toile se tau tuwa saudanga tietiel ni vayanga lea so faftai tiele lafa saa mole atinu pele mo tatu maftanga faftai mole tali eino le tau tuwa saudanga le fifia mai mo lafa la songa fua se pa ia mai lias falaile faftai le tapo inga ne tatu tamamti na matu e mauta malawa faftai le ufa inga luenga tatofia le atua yoto tiute mo tu faiva o le tatalo mo lana pongi saa eili leli awale manuia o tatu a inga e meise le feanga iai tiute manga luenga lolo le tatu watinu faftai fo inai fana waha onga Faftai foi il tatu panga uma lava, il fa fong fong mai, il ne yaso, il tautua ma la unanga video samboa, yem po kalami fanga solo mo lava le tayao, se yepa ia ia le taimio lea fiafi, ae uti fa malu duot foi, le ase ngana ti tio le tautu mani ilau fa fonga, ele atoa se unanga ma si tautua pe ona yei e tautua ina ili tatu watuno, ae taun foi lava moli moli na ipo kalami, ya mo sin ata mo tatou, mo fu ina ye vai vanga, o musika mori atu ya toi, Ia fa anofo fili e mua yu faiva mo tiute pi ona e fita itunga ili aso male aso. Ale so la vaia male leiva yaso fa maluru watu ulito auna fa maangalo se leo vaivai e titie male tatu maftanga.

Avi fianga mai le rosa pae pae le di vai ngola woli e ma le pesele da ya isa pela i o te tala twaile ta tu ma tanga le di fo ya woli le aso fo rele le aso tonu le ala basino you like lua fe lo sfulu ma le o no ma tango feel solo ma yo ave o le la e ma wai fo se ma fa na fa na ngo i ta to le di vai ta wala tonu ma no lu le basina lona lua le di ala vai tonu ma no lu e nei an to no ya e pio le fianga ye foi le tru manga le wenga tu te ma faiva allo filima vi allo na lo fo tan to silfa i lu mo nu ai le tu o nu i le ya so fo rele ya wo tan to ye foi le fai mo le ve ya so le so mo le muli foi le yo a onga na le fa na e le kuanta lo na lua le sa fita i tu ngai o tu man tu ya e a wina tu ma tan pe na le fa na o le tai au e le ngai le o le toi piki na mai le ya wo li e le tei me tu wai le onga le ngai tu le da ya yeah, o me ai o ofua o le mau me fai le a onga ya yeah, e le o fa vai vai e lava o tong man tua fa ma lo le fai le fai va ya ma lo fai le on sa ya yeah. Ua e tau li maina la li poti o le fa na ule nei a kuanta lo na lua o le a se tala po ani tala la tau fai a onga e o e o ni tala fia fia po ni tala fa mo moi loto ya yeah, a wane e ma tele tele a ina i le vale da a Yeah, and the power let you all know the tattoo, Polkalami tattoo, toy toba natu. Yeah, tattoo man to well, the team your van tattoo. Yeah, but to meet ya, oh, the fat pay ye my lowly potty, let have a chow. If I fear now, want to know your man to ever eat a puller, oh, yeah, le late, I don't know enough. Yeah, it's a time on a moment, my ancient man to foil it. Yeah, ma. Ti matai leo penga mo na yalo ma whanau e le dei foi kuantolo na lua ua mai ya e si wha ua ulo kalanga pia uma ya e wha malo antulu fitalinga ya te tia e pei ona ya ia lana tautua fo i mai le tae ona leila ya si uli ma istimi ele ma wantu ya ma le dei foi vea so antoa antoa i ma le sunga lao ya te vai e ma le fionga ya ngal malamana Natasha vae lua pia ona ya ilpo le kalamina ona ma lua le tae au ya la fo i ua malo lo ila tau ya ma koma mai ngā ruenga i pei o nā lau sua i le tai au pō i le mālu lū o le vave au ia e anga i mai awāla wala tau tuai no lau tau pa ia ia ma lo o tau mamalu ia tuai ngā so la wha pēnei e ke fiu e koe wala au i le sunga le o au ia o la wama tua e oi o la furka unga le mea ia ui oi ngō ma kua fai pē ale o au tuai ngā tēmide ia o na o la wama sano le pū se funu ma le rua la wā o antu iai Ia ta luona mana vatu fo ili ni vahenga la wauti. E ke fiu la e ke ko umiki yai ke fiu e ke teks e ke fiu e koe vili la wau. Na pā wale mele silsila ili la wau. Ia ole ma losi ole sa vili la ili alea ma yeile fu a ilunga le pu numera iva po le se furu. La wau o yeila ngasa valinga le ni vahenga la wauti. Ia. Tau puleo la ilo nalo, whamalo ranga leo la toi toi toi mai al sui fuafo la ufei ngā ruenga, tau te toi mā futa, ili nāwa yesu upe a tātua wawie le ilo nalo fa malo nanga le lei. Ya, wa tala vantu le riva ingo la wawie au auna pa ia le tua, o nisi fo na wata pena. Ya, a wai a saundi ngā lo tola fai ungo lewe yesu, ya, mā lo la wale tatalo mā lo le on sai foi. E le tua malo na fila ngalo, ya, misei landa lafu mā moe, e ale timie so longa le lei ei mamalu i ale tai ia e ifo le timie kau luka luka ai ma tele ia mo meo faafitau e feanga iai ma i tatou ia ai le ai ase siame ka koke kapaku ia ia wana o la na fio lava ia ma na fio ngapa ia tatou te tau ngapa atu iai ia wale lima teita ina leo i tatou ila savalinga fo i leola faale nganga Ewa jalavan tu ili rivaingo la wulu ito mama tina maa tutuwa Tu ime fu ili mulipanga Tono maota malawa fape fu ino fuanga O loo tau si ailo tau sui fu malolo Ina o amai o lua O amai oe Ia po o amai fu iau tau Ewa jalavan tu fu ia ila tau O lefa I malanga mai sa moa I tutono ni usile li nekwa I tau la tau malulu Ese le tau fia fia Tau te malanga mai le vei tau la tau malulu Ewa, e ala sa u kofo kufo I lele ya ile Ile ke mire ngoko kwa ile la ale fia fina Ewa, ngala wa e kofo ya ile Mele mako kia Mele mako ke pepe se kwa
Ese ala vai tau ola tau mafana fana. Ese fule vai tau ola tau maru. Ai, ila nei tau sanga. So le matua te leel suinga ola tau. Pe ona mulima wina. E pe ia win tata tau le po. Ai, o maile au. Ai, makua asa maile la. Ia, pe ia ala watu e tau mafana fana. Vui lele kako. Ke velo alua. Ia malo mitia fui fafo. Ia, ona o fui lele viafi. Ia, sa kua kol. Ia, uparangkeke a wale manu ulesa. Tak si umur dia tak tu umur, ialah lupa melanggar leol. Tua lebaran si ulu tu, ya orang mengar wengol divai ngol awul, fajar fajar tua itu telinga yang pelauli, ya boleh cofa yang capu somra inga, ol dah umur langan tu, I meleponi Australia, awak foil seilinga umur dia, yo, esle le foil ngol mer, esle seilima lol tak tu utuk. I misi lava le tulanga pere yei mene yo ta longa matale ni ala fana ya watu uwai yale atulu neilena ta tofa mautu wa ili fia ta usanga ay malanga tuidai ya usatalia awale fa lautuleina ya o tale ni foi wafua ina imene yo alu mafana fa maloa tuwa imatua ya ona ole to sacrifice yoi ole tuku ole mefi dengalo ili matua ya ay avela na fa mua mua ile lumana imanuia ufana. Ya, aman wia la fana. Ya, aman wia umatu ya mamatu wa mbala ai. Ule bea lalia. Toifo ima yeilo malapta. Ya, na ole fana wila unga ile so. Ya, po le dawa malolo. Unga ufa popo ima lisi aso malolo ile so. Ya, lele. Ya, yoi. Faiwa e chauli maina ya li poti fo yole fana. Ya, si fai chau fa lele. Onda e tangole ya wili ili, ma va ili ili lele. Po ole fia. O mea nai fai mai ei fai yao. Ia waele na o le tasil fai yao. Si vanga nai fai yao ngā fuili e yao ngā tūlanga mō mō. A o tātou kulis. Ia atono dae mai yo le leia ntulava le mata upu male mea. O lo o fai yao walo mani a tātou whana. Ito tonu o potu a onga. A e tasil fio. O le mali e yo mele o tamaiti. E yei tamaiti. E te iloa ile a onga tūlanga mō mō. Ia le maati o lantou mafufau. A yei fu tamiti, e o ane le kolisi, wa amata fu ina yei le swinga. A yei fu ila fana, ele mautonu fu ilele ilatou, ia pelele ilele itele ili teimile wa onga ele kolisi. A ena una otu lava I kolisi yama tata ese ese, ia mbabawa fu ilava noa yanga yetuwa university. O inala. Fato a matala ia mafaufau. O nisi wa alo mafana. Ewe. Awa lai te fapea wa abantu ya li lipoti o siya wa atali. Ipo siya wa fin. O nai fapea mailifa ya onga. Se olo wakali ia ama ama. Olo wakali ia ama ama. O na e vaveleo na oso olo wita. Ewe. Ole tukwa lalo le tato polakala. Fa anofole li lalo le tamititi. Aitango ita le matua. E fai tau, matoe fai tau, masanga fai tau. Ia lili poti na watu inatu. E te malama lama lo ili mela ya ungani mayele fai ya onga. Ia ona maua fuila ia leo lau metotia. E ki liva ili fai au, ili fanau. E yei fai fanau. Ele umaku lau kala woso man. Ele umaku, ele ilua upu a woso makari man. Ioe. Ia ona eo solona ia leilo wita vavelo malau. Ioe, faa afuwa ilo ingana va. Ele imaska kome mawai na. Ai a e tango neye faitau lele ile lipoti. Faa nofo lele ila lolo walo. Ia ona avelole ia yolofia. Wemele tala voili. Ole leo malu. Eli liu ese inaile ita malifia vali I malifa afia pokor ka magiki. Ae alwaku ilunga, olongo winga, ngapau wale mena ili mafaufa wale tamititi male tengi titi. Se wakuwaya nga umana uoki, se yoko ya lufu yoko yafaili mele uke mangao. Ae kangongi yesu ila uleo, ma e alwange ilano fo ilele makiliva, ise awala efa afingo fie ala tamititi ona maala malama. Yana eva aile ye. E uma kwar nga weva yeku. Lali. Lali walu ka penga longa pok. Yoi. Leo nga lali walu ka lao mele la pisi faf. Yoi. Lali walu fa apele mei o ele fulu nga wip. Ya lali walu a maka nga vacuum le fane. Ai e isa suinga fa apena ele tamtiti etele ifanya. O lono winga. E ta uma ye ina.
onawa sao maulule upulena e fayantu wai iante ia ilea lava tingi ya epeo lau fayatu e ese ese tingi iepeo le lau malona fuata e yeile tingi e mawele malusi anga ole tamititi I wasenga ia ile a ungatulanga mwambua iepole intermediate ia onisi ilungor kolisi a uisi au ke fayakula ukala fako a mawale a Pato a mawale me fiefie le tomititina pe a umamilea ongar kolisi. E ese foi lana taling. E ese foi le me fiefie. Ya ae momoli antu le fat malo ya antu. Tau bantunga. Sol. E le o se nga luenga fai ngofi. Ma au te fai atu e le o se nga luenga e mawa isi kokong. A. Le melea o le ta o le ono re tai au. Ia wala iluma. Ia po le afol lima le vave au. Wala iluma. Eoi. Aso uma. Aso nga fua. Ile aso fawai. Ya wa o le astona. Ya. E kāre fia wa e ala ilunga to penal whanau i ala tuk talo. To fia to mi te ta alo ila stona i atas. Fia ta alunga i te maua ila stona i atas. E fape fia mea alo a inga ye fia fai ila stona. Fape fia mea le kāle si ye ye fia fai ila stona. Fai a kua I fu. Olea, ya. Awea ilo uleo fatau wa mole tu. Ile fama alo ya tuk tung matu. Ile na kuanta lona lua. Lea wa koe koe au siang. Ya ona mai a fui le wale to tititu wa o ngolde ya wo yo a fui le fa malo oxe sian kyo ya le wo fa malo o tia toy malo a e wi ya na e to mumu inicio time e wi fui ga fele le ya kwai ma ulo a fele le ya kwai ma falai ngau ya kwai ma sipungi la a o le mea tāua, e le ia mase singa o kia, o le mea tāua, o le nāuai umale manuia, ia le kuata lona lua o a onga ale whanau. Ia, a vaila o naua maua le lipoti, e te leo fie fie le lipoti, ia o le hala le isi la sanga. Ia, o le hala le isi la sanga. Ai, o le afu ile mea nae moli moli mai le fea, o lo fai mai e nei ali ima tamaita I fai a onga. O nisi o tain, o tato whanau e o tulu fale pingi mamwe, ioi, ai a o kulu fale aonga, soli, o kamanga le kai ka iele au la vale fo iema le au kau wha li li le fai aonga, ioi, ai a o manu fale, oi, se file mupe o le rupe, ioi, o le file mu e pe o le mamwe fo ilele le file mu, a le fa mele kala le fai aonga. E le leila watali, e anga malu, e tau sa afia, a osionga ponga. Eoe, e yai ka maikia e alu pipi yai, ngai a lenga fapenga, a leo nga fwe yola fwe meira kanan fwe yao. Eoe, e le leila le yano watali, po loa fine. Ai a hao onkara kala ngon pispisa oma istamiti tonu lea onga, e faa lave lave istamiti yao. Oloro winga, e tau maia ina. E tatau ona ave ele fautuanga ya ila tau. Ea, o tele o fea tulene ya wauli aku wa kuloka meki nga a. Ia nga e faa alilole ya yo winga voie le sa a. Le sa kako ki nga inga yasola. Ele hai, e peo nou fai atu. Ole vai temelene. Ia wasui fo I fainga. A, wasui fo I sikaidi. Ua, tele le temi o le tomititi. E alu ilunga o meia o telefoni, o tablet, o lunga o mene o laptops, o lo o fa nga ina le ile aonga. Ai, a le lei, le le afo ile mata I tu wina e tato matua, o mea ia, ma fa tu langa le teimia, ave ese mai, ia ile aia se kame kiki e faiso nga loko pea e laku ulpa laka le mole meo le modem le o laile internet. Se, nga nga se ia fa mai, Lana mau pē, ia, ngā, pēwha pē ngā I lengi teita o lātuk telefon. Ia, a leo ranga, awe e sel telefon. Ia, wai, a e nofo mai mawhawhau I e yasola. Na wha pē whia un tātou mawara poto I le inka ko kerefongi whi awea I yasola. Whai a kua I fo, kam pēa la asola I yasone, na te tauna e alu lufale tus, whai lau su su e ngā o lemma kā up, e kakaunga e alu e kakana ngoi lea kangaka, o fasi pē pā mea uma I yasola. E fo ngeia kwa le computer. Ai wane I vain temine. Chole. O lewa ko o lima uma kwa mea uma ili fana. O lawa avatu uma yaile tele o mea uma. Ai ole mea wakupu. Ua le faya ina ole mea onga. Ua faya iloa makana ngwanga. Ua faya iloa.
mako e nga kamiki ia mafaya ilo mana tu talonga mafaya e mangishimia shali tatawona faya ilo nga mena telefon ya antono le faya ngol nive ya sosiava nole leila e toi ti mataile upenga ia mafaya tu langa lele ya watoi lua kuanta ye toi afe yo nai faa le tonu pe faa feo lolo le li poti alfana ile na kwa talona lua wa maya ye pele koi kiki ya kuwa na atum ya ole ava no le leile na ya ma ale ifu ise me faa le kum soli ola hai faa pia kako ola ima kwa se kuweli ya awa a ola mangile moli kongo le poku e pasi yaku e pasi mai ola e ola le moli faa e kalo fai siyo kakari ima siyo kafi ese le ko anga e fayanga mea on ola wa kare sifururua ele po afal sifururua kare kasilae ola le moli o kako ula ni o matu ola efe melu kako ma kalo fai siyo kakari ese le ko anga siyo kafi malo leilo ola ima kwa kule le ya me faa lungo i karinga ala efe mailungo le laptop olai makua faile leia le ka alongai mai le kaimirenga umai nga ai le fufu lua mai ai anu failan ka alo ai kule leile mea o ole mea lare alo lua kua faa makana malipoku ma fai e le kala e aua aua la wangi e koe ka pungia le poku ole uke viva ai aku yang mea o ngangai fai ai fai mai se la ngai pisa hei o ma ko nga fai ma ko mea o ngai kongo freo fai ma ko mea o ngai mo meo fansa mo ka lai lai e lea ia mangi pisa mangi ya o la nga ka mfer ka kai fai nga mea o yo bo kwe fai ya se o konga fiki fo ka mikir ngi vai ka e ma kwa e fai si ma o fai o loko a loko ko e o fo fongi ko e ma ka o kia ya wala vanga kala o te ilo ya na wai na le utanga male tofa ya malefa utanga fo ya wana ya tanto walo mafana awa o ina ilo le lo polisi fo ma inga koe koe a faka mal le lo polisi ya polisi li dae i dae ilo monta malo lao le lo polisi lo ia le dao le atula ili telo ni fa msidonga ya le maunga aluenga SCP o ne yaile ni waita yoi ai faka mana loi le timile ni alo noi ele mfiona au siyami ya mantanti ya naifi fai o lewa chongnu mai ya lelisi o lelisi leo te vai yutu I o lelisi o le awa le tanto manu samo I lana ta longa mua mua o leo le asamu ni yutu yai mole ta milusanga o le ta milusanga ua faa ingoina o le World Rugby Nations Cup Luafe Lus Maleon. Ole tantu talangu mo muala le sam yenti yele vaveola sa asumi. Ole anta aloele tantu manu samu. Male aulia Hong Kong, China. Manatua o Hong Kong. Ole sapuleina e peritania le fia. Tel to sanga wamavai. Ia ese maila ya Hong Kong lawa ya. Ia le pulea ele maa loko milisi o Saina. O Saina Antoa. Ia le lena fai mai yafo. E umile taimi yafo. E fai ele transition. Ia pe aluakule mua ele pulea nga faa ko milisi tonu Hong Kong. Pita. Ia mwama kwa kele al sui ngare ngai. Afu ele na yeiwe singa ina itau sanga uatona yatu. Ia ola ale mea ngangupu. Ia. Wa makanga pa pa fanga le meo le pomo wasu na ye ai ole la kapila kongo I Hong Kong soli e se fur ko nga mere ye ye ri le la kapila wori wa va vele sa ilumba ole to mai ma male potu ole la kapi to tonu ole dia ai foi I to tonu saina ole tangmi ole talonga ole tao le fitu ile tangiao ole a sa fitu nai nei New Zealand ole vanu nai Samoa ia o isi anturu su e ifo e ponar kei mirko wako ngu ole au la le rei ala tato manu Samoa le usau ni entu molana talong mo mua ole numero tasi aki se yuli lua mana aki boyo tietia ole sui fofo I leo le tato manu Samoa numero tolu aleli yo mako fe puleai numero fa pen pe taia nini Lima Samuel Slade ole numero 1 le ka temi foilea ole sungale ya miracle fight ilangi
ona ile mo fayona ta aloia le fionga ya tanga loa Theo McFarlane. Numero fitu Alamanda Motunga. Numero valu Jacopo Mapu. Iva Joel Lamb. Se funu leli o AJ Alatimu. Se funu malitasi leli o Tuna Tuitama. Le wingi ala moana Pasifika il Neifo I Tausanga. Numero se funu malenua o leli I Pira Umanga Jensen. O stasileo sui fo la tatu wap. Le sante alo fo I le tele o talonga ale Super Rugby I Tausanga ua mavai. Ya le voi sante alo I le au ale olpiri. Ya se funu malitolu leli o Duncan Paiau. Se fulu mal fa le li Warren Solomon ya ma o ye fo yo satasi yo sui fo ya ma le fulu peki le manu sa mo I le talong ma Hong Kong China o le li o la chao a kong fa le leo Peter Anai a su Jared Adams Jeff tu umanga Ellen sui fo o tayao tayao e lia po maletime Nico Jones Connor Tupai Ya antoi fo ila matou nu new levaya stashu sui o le tento fito le manu sa mo into sanga o mavai ya malesunga ya Elisabetta alofipo ala ula na le tanto manu sa mo e sa mi antu le mo la na longa na ma Hong Kong China le fai un ole riva yeso ya ta Lucia ile lo fo malanga le o le tua o le va pele o na fa tonu wina malmanu ya ia le tuma finga mo mua Alo ma tama whanau wala tātu o tūtou I lana Tau ma whenga mō mua I le angwana manu Samoa I le nītou sanga

0: Wali ato wale le la vau o masini ATM. Sia wai o le tele o fitio famai e o aku le masini. Ya o le famai out of order po lai le anga.
1: Ai le loa wale inkupe.
0: Ai o le fofo le fa fita o li le ato. O le fa tele o tatu masini. A o si onga ponga. Yeah,
1: I mean, for your charges for your machine, you need.
0: Yeah, mother, too. Yeah, the time you need your line hand for the toupee. Ah, along the wing or our finger ring out for the toupee, or to fat to muala to machine voy. In no mafia. Yeah, we need you see Lama Australia, the television room, a yay for your machine. Or file of a company to totas. Yeah, or low popo ling a lamp, a fa, kala kuikua, fill it, me fa, kede a machine. Olongo winga le ata wa olai ke fakat kadia kore kupe
1: ale lo la wa so sola
0: wa fai vai o kupe
1: e no no wing ai se longa fe wa imani le le fo le le fa a upe ngai e ke kangolo le mele paru ma mele ya ia awal mele na le utu la imai nei ia peta e fia se la wa fe e fa tu mo tonu nei a wa ole le le na ta u mai nei le nga solo atu ta fe fe fa ku la uso ya le nam la ulu a fonga mo se fa mon mo se kan ola po mai mai e te lo o le matua te te le o lina nei ya o winga fa solo tu wa le lu le tolu i tu la ya to e on le fa le bank le fa le tupe e on le fa tu tu mo si ni e tupe ai e wi o le o le talo fi fi ya se man nanga o le va te le o no wi o ai isi tangata e le tatau na ya valea fo ile tupe sa fata la na fatu langa lava le time there were logistics and there were things that needed to be prepared
0: man
1: yo e ya le la wo pisa pisa nei le tupe sa fata le wan watu le tupe tu ala fo o mi milo fo mai wa la na va vetu fo le temil nei langa la so sfulu o yulai le fainga paro tele titi sa fata si la ye oh me, and be below Tangata. I ma fau fonga le anga o Tangata.
0: Ya, if a pen and a little day, you langa liata, mantua, o leongana or from Sinong. Ah, a fae to mena o intitango lava o efa winga, ilotal tunum. Ya, lula fa, lula tangi, my alotalano, ya wale for your full feed on from Sinonga liato, if he now well lungal sailing.
1: Ta ole leila nambia. I ole mena a little te fat wane. Wafi nau fi nau nei tangata ele un tangata safata ma ya valia vol tupe safata ala na fata oto mai lava le taimi ya ime tau na fatino mumua ma mauti noa e maua uma ya bank cards ma accounts a tangata uma ya ifo inisi o le tangata matua o le faululunga leo le ainga o ya ile malienga o le ingo o le tangata lea malanda tupe o le aalu I le tangata matua po o le tamā po o le tina ya mautinoa, e maua lau tasi le afe, tasi le se lau langu tasi ya umatangata e oa ile pepe na fato afanawa nafi ya umana le stala le ingo oko kaya sea famuli yang kaya sisila la yai se umanu afai la eto o se furuma le lua le aing
0: yeah.
1: Olono wingo wae tilo tilo ile tutiti ya sifuru tolu wafi sifuru tolu wafi le tupe e mawa ale na aingo
0: mad
1: ose faa mriyanga mele ta ule faa mama avenga ya male faa faingo fie watali ya tuwa ifoi ile taungataa ule so ifuanga ya male taungataa foi o oloa ona watato faa lango lango tele e oloa o mea aitu apa o mea ai o ano manufasi faafurisa wa akorka ilima kausanga o faafurisa alela avatu e tampi itono tato sama ele ose rubbish tampi ile tato watunu iyo e tau waifo ila ile malona silisila tutoa ya la toa la ufai business ina ia mauti noa ele out of date pe expire ile tele o loa neyolo avatu itono le tato watunu a waya a fear so ifu maloloina. A lele, ya tasi le na tau fa o popo, ma fa e ilunga. Ole matanga al wengole so ifu maloloina wa na ole ma ma ilava ma la ulfa le ma.

0: Fifiloi, o le manawa o ngā ruenga e mese fōi o le tāua lunga ai. O le ngā ngaifo whaiva i le nei aso whareine. A vea le nei lao lao, ma le avanoa le nei o te fio whata alofa, mo fō alofa atu i lau fionga i le tiktai o le malo, lau fionga i le li pārimia le sunga i a Prime Minister. Honourable le lauli a le mali e toa, le uotea polota i vāo Fossi Schmidt, i awha pia fōi le tausia li i mo le fletua. Ya yeah, mese fōi i ale whai ngā malanga ma malu, ali malu o le malo, o lo o li po iai, ya lou sao ngale mū, ya yeah, mese fōi le whaao pea ai i au kilani nei, ya yeah, maniusila, ya yeah, ona o le siaki ina, o le soifua malolo ina, ina ia toe whaafoi, sia ma le ato toa, o le i toe taliu le uto, ya yeah, a wāti ute ma whaiva o tatofi iai, o tāpua i sā mōa i tāwhai fia o le lalurangi i au whaiva mā nei o. O nā o mai leo la utala, e to e whaatupu ai le fia fia ma le anganga whaafitai. I luma o le atua e maise le whaasoa le mālō, ma le whaamaoni o le mālō i ana wholawholanga sā whaia i a sā whata, e le ai se pene e tasi mātou te tāo fia. Ioi, a se manu e 2 miliona, le whainga mālō o fia me tāo fi umalesi 8 miliona. Ai vatu na le 2 miliona ia te oe tu ia. Ele ma whaina ngalo ia le talandoanga wa wha mawina fo ima le. A fionga le tofi wha o lioli o le itu mālō sa fata lua. Ele mao ta fono ma le pale mene o Samoa. A utu wha fonga ia i Samoa. Ile fi nonga ale neita mali i a o avea masui fai pule o le HRPP. Sa toa le tai mafifi malie e ale fautanga ile fionga ile tama le fale. Tui a le paipai o toa o fuatongi. A lo le on saima le lava pale. Ile ngata ilea. O le whātuatua ina o le mālō, ai mai se fōi o le fionga le tofi whāriori. I upu na tā mau ma tā le le iai le vānu no fōlea. Ia ma wha maoni fōi le mālō i le nātō fōi pito la au. O le momoli a toa toe whāo popo iai ma leisi tasi le miliona. Efeso soadi iai na ia a toa le leile tasi le afe tasi le selau. Mole tangata e totas. O le sifoi mea nā lai ona tuwai ia le tu inatu le tupe. Le anga o le sātau wha amau popo ato mana tua fo ina o mai pē na le valu selau mona tupu pe valu afe tangata a mai ua iwa afe ai o le wha amau popo ina o le lisi ma le lola atoa o le itu malo o le nowinga e iei pepe na whana nau mani tangata fau sale i lesta la ina i le lola. Ia lea la na whamae ai fwai loa. Ua tau nuu i le tūlanga le nā, o le vai vaenga e tasi le afe, tasi le se lau, mō tangata uma. Whaftai atu le mālō, whaftai le minsta, whaftai le komiti whafoe, le uso ma le uo ma mai, ia fui tupai a mausi manu. Yo, uso moni ia te au. Ile taimi fo i a o a onga ma o tawina. Ile lau mua o le kolisi o sa moa i vaivase. Fatalo fatu i le tina matua i a tui tui frost. Ma i le loo i Wellington, ma salo Wellington lea na ma tala noa i nei. Nia vai, o le oka mua mua le na o le koko. Our new product is in Auckland, New Zealand now. Koko Master. Beautiful. If you look at it. Okay. Bye bye. Aole packaging for ila ematua matautiala. O tosi sila mai. And these are the small sachets inside. There are 10 in it. You can actually make 3 cups of cocoa from one sachet. So ita mulmuli atu le tau pe mai al tato por kalambe. Aole numero na le telefone. Beautiful. Can you see that? Koko Master. Koko Samoa. Malefu'a Samoa le nale tu'umaye i taf taf. Ya, silia ile ono miliona leo uafasafua ni mosafata. E mai ia le saunanga pesta tusinga taofinga. Wa, famawina wa lima afe, lima selau luas fulmalifa. Tangata safata oleo tatau na tau lima ina ya lato utupe masele ni tasile afe tasile selau. Fabdianga maile malo ni usila. Ile lato vaa leo le HMNS mana wanui. Lea na ngoto ifu ele ngato ifale. Ole itu malo o tafito ala masafata. Wafailola el teitefono, malasui teitefono, el komiti faufautua ale ngati fale, ale malo. Ole nei ngalwenga, olo faa moe moe etatau, ona faa mai aina, ile faa iwinga, ole masino yulai, luafe luas fulmuleono, ma ua mai afo ila. Ya, le ngalwenga le stala, male au ina, o faa mtalanga faa pitoa, faa tau tasil neve na leo na tuwai. Ma faa tatau itu stupe, ma vaenga mena omia, mo maalienga, na sainia ele vao le malo Samoa, ma New Zealand ia masafata. Ta wala atu le komiti faufautua o le ngatei fale, ma matanga le wenga le tupe. Ya, le na, ta ua le na, oi la taula io le ua maua tupe o itu malo mafio anga nei, ma ele lima afe lima selau luas fulma le faa. O muli vai selau tolus fulma le valu tangata, fausanga ua maua la atu tupe, tolu selau onus fulma le faa, fusi lima selau malevalu. O vaye'e lima selau ono sifur malefitu. O nuu suatia faa selau iva sifur malevalu. Loto fanga valu selau faa sifur malefitu. O satawa totele atuala tangata tasile afe lima sifur malevalu tangata. Sanapu tasile afe tasile selau maleiva. Salamumu selau valu sifuru maleiva. Ya, ese le tau. Te loa inga mau, ai foi o mou e ma se kupea. Ale fionga le consula mau manatua, al consula e fio ene. Aon. Ya la ele stala, ma faila na palota i Samo, ka fife. Aon. Ya, va lo faftai i le fasoa, ale itu malo, e mese le malo, fa pea foi i ale komiti fa foi. Sa... La tau tango fia le nei mata upu fele fele ma le fainga ta wa tele upu wa tangata e fai ai. A lai sa ngā lulue lava puna wa. Ya, tala fia fia le nā. Tia ia nisi tala o ilele ma i mawai le taimi ya hu. Wata fia fia tala noa i nei tala faa ma ite ai le nganga fia fia ma le nganga faftai. There's too much rubbish stories and narratives that are so negative and has a negative impact on people's attitude and personalities. And what? It discourages us. If I look to my wife, Ilea, Ilea, my soul, I would hear you lungo penga to fight lang. They lie to. But tell a no, my, the me, Ilea, I see lato fe, I almost a lato, why, ya, ya. Fafitai fui tupai mausi manu taitai fono leo le komiti ya fapena fui ya le totele outou sa ngalu lue o le tofa ya fui si manu o se tasi o taitai. He was a prefect when I was a head boy during our tenure at le laumua o le kolisio sa moa i vaivase. Mori atua ili nganga faafti tele olo faa waupea lea tautua. Ya, malea fo I faa tua tua ina ole nei fo I tamali. Yoi, le ngata ili teimi o aonga. Ya, faape na fo I ngaruenga ua tautua ai ili malo. Mori atu la utou komiti, le nganga faaftai ili utou lava papale, male on sai, male faya ole mea tonu. Male mautu ina ia mauti noa, e o ole nei tupe. Iyo tatu tangata e maiselaba ila tau ito tonu ole komiti fa foele ne. Ia ma ila tau tonu le itu malo safata. Ya, umalele yale masino yu lai o fa awau. Ya, lefo I vaenga. Ya mai matapena tuwa ilo ma le tatu itu malo. Ile tatu fainga palota le titi safata lua. Pe umale aso sfuru yu lai ili nae amatayi yona. Fa ma popo ia le ulua I palota. Ya a ole a fa mwe mwe. Ole a fa la wiloa pea ia na vaenga ile mamalu o le atunu ua e maise le tātou itu malo ina ia tātou langolango ina. Ia le whakmoe moe o le fionga le tama le fale ia tu ya. Tala lona lua e toi whakmanatu oi le nganga fifia ma le nganga whaftai o le tātou uono pasene lea ua whakmatu umai. Tusale na maleono sful male tasi miliona tala mai ile nupi fa. Wale ai a seisi e toi tala noe ni seisi a mea. Pe wha leanga mai, ya pe wha loto vai vai mai le laitu. Ai le iloa. O lato ui o leana lato si ilima ma yoi. Pasi ele tala le tupe o le luafe lua sfurono luafe lua sulfitu. Oe uafina ngalo iai. Tau noa mai le iyo. Na iyo e u maale wanga yole chapipi. Ale fa uto yo mai lungole. Ole upenga ta fai langi ma fai mai ala tu tala. Ele o ni tala na e to e fai ele teimi le dei. Wa u ma le teimi na uto pasia ele tala ole tupe. Ito tonu ole mauta fono ma le pale mene e tia fau. So there you go. You got nothing else to say. Ya le na. Ole me ole fai ole popo mano. Eila le fasisi langa fala waitele lea malikom sino fainga palota, mole fale palota lea wato faina mole fainga palota la ititi mole itu malo palota sa fata lua. Aute tui natu le fasisi langa fala waitele, o fale palota nei, wa fatulunga ina mole palota la ititi a sa fata lua. Tusai maia inga ole vaenga lima sfumal fa, pui pui tasi ole tulafono fainga palota lua fe sfumal iva, le tulafono mole aso ole palota mole vaenga ona sfulu pui pui tolu ole tulafono mole palota mumua fale palota la nei mole fa funga mai ole tu malo ole aso ole palota e fati noina le aso faraile aso sfulu you like a luafe lu sfulu mole ono ole fale palota mumua no suotia fale palota lona lua ova yee. Fale palota lona tolu o fusi. Fale palota lona fa fausanga. Fale palota lona lima tafituala. Ia fale palota lona ono o mulivai. Ia o mea ne o ilatula ne anga i nusuatia anga i le metutis. E kalesia metutis. Ba yee anga i le e fakasa le falesa le na. O fusi anga i le falesa e ale e kalesia metis fausanga anga i le fersa o le kalesia e fakasa tafito ala anga i le fersa le mal malu o le e fakasa e a mamuli vai e anga i uma auto i le maota tapua i o le kalesia katoliko fale palota a fasa vali o upolu MBUO tas o le o le wingal fal palota le temporary o le tu i moto tua ia mo o moto tua i le mauta ngase moto tua ia fa per fo i male mapu i fangalele i vailele ia fal palota fa pitoa e ia pia o le mauta fono o le tate po le tuiatua a complex lea, o le potu fono pito i lalo o le tate i songi. O le fale palota whaapitoa i le motele i salafai, o le ofisa o tinamata mai tai, o le fale Samoa le na, o le ofisa o tinamata mai tai, o lo o iai i le taulanga whatau i sale longa. Ma le fale palota mo le palota mua mua, o le afatino ina le aso lulu o le vai aso fau. Aso valu le nao yulai, lua afe lua sifuru maleono, o le fale palota lona fitu le na o vayee e angai i le e fakasa. Le fale sa. Ua faya le nei a fasa launga fala witele i mudinuu, i le aso faraile, aso lua sifuru maleono o yuni, lua afe lua sifuru maleono faftai, le fionga ya tole foa, tu ya filolo, Alexander John Stanley ole komisina o fainga paloto. Malo vartai, yal nala wata oto mai, yale tulanga ole a nga iai ia le fainga paloto lai titi le na mole itu malo sa fata. Manatua, ele tatu itu malo, Nga luenga le lei wa fatino ele fionga le tama le fale ya tu ya. Pai pai le toa fuotongi. Ole isi tala e sili ona faafitai ma langona ai le fia vivi i atu i le atua e tawala atu le ufionga le li parmia e maise foi. O ila tau o le pulenga. Olo va aia le tatou suau u le talsini le pensini fape foi le kiso ya ma le talafifia o le tatou va talsini le e tau nu u le aso taiao le tatou va suau tau nu u le aso na i taiao ma fatu tumu atoa le tele o tane suau u o le pensini fape na foi le kalsini faafetai le malo malana fuafuanga. Yoe. Ya, ma ole foi la olo mori mawina. Fai mai. Lea, mawai, esau maadia. E titilo atua le atunu ulal wasau te vaa suau. E yei male vaa suau wasau ya aukuso. E yei male tato vaa suau wasau ya setema. E yei male tato vaa esau ya oketopa. So, there you go. Please don't panic. Please don't worry. You are in good hands for the supply of petrol and diesel, kerosene, and every other fuel that is needed by the country.
1: Okay. Fafitai ifufuanga wal mamau. O se ito evanea ilungalau.
0: Famai. O lo lava le tato swa u ile temile ne. A olo ua faya fo itapenanga le malo. Olo lava mangafitau li maina ele swa uolo iai nei. Ona tali mana onga le tunu. E ala atule au unanga ese olo ufao ngai nai le tato upensini, ole tiso, ya fapea fo ima le karasini. Mole sila fie le tunu. Olo tu mau. Ia sa moa ile la asanga lanu moli. Ia pole amber light. Mo falave lave tutupu fafose. Olo na wingala. Olo faa wopea ona matai tu ele malo le tūlanga lea o ta oto iai le sapalai o le suau u mai fafo mō au au nanga ese i sāmo nei. Ua fai lo fai le teitei fono, mara sui teitei fono le komiti fufautua le malo mō le ngātei fale. Olo o faa mawina pea e tusa ma faa mōmonga a le PPS. Ia olo tūlanga le lei ia. Le fasoso ino le tatu swau u olo iai nei mo Samoa. Mo le pensini, tolu sfulu ono aso olo mafai ona kawai. Le tiso, lua sfulu valu aso le umi e mafai ona kawai ia le mane onga. O le kalasini, ono sfulu ono aso ia le umi e fao ngai. Olo fatu langa fo inisi malanga le vaa swau u le neye taunu umai ile atunu u a wā le sapalai o lea au au nanga e au fiai aso nei. Lea lai tau nu ule wa atayao you like. Aso sfulu male lua au kuso, se yo oile aso sfulu male lima. Tau nu ule si wa. O se tema, o le aso sfulu male fitu, se yo oile aso sfulu male iwa lono winga, ole vai aso atoa e tau nu ule wa. Lima aso e utu ese aile suau u Mateu i tutonu o tane suau u iolo oile wafu. O se tema sful fitu, se yo o le aso sful maliva, o ke topa, o le aso lua sful, se yo o le aso lua sful malitonu. O lono wing, faafetai o le yai masina uma, e taunu uma yeile va aswau. Le afo inga pisipisa, oh, I love her. Yesi awoni ilai o le lapitu. A le de fatu lalo, uke pisa. Uke pisa. Udo te pisa o le uma na fata, orto mfata, tia fufanga al malo. Yoi. Ya ma ua fata oto ai i aso ia. O le nganga faafetai le na ila ufionga le li parmia e mese fo i le minsta. Ma le kapeneta ai mese. Ila tau o le teitei fono masui teitei fono le komiti faufautua ia. E pui pui ai le ngatei fale ma le suau u le taunu mai. O lo no winga, ele o misi lava se basina ma le vaa e taunu u. E utu o tatou suau. Mateu mau i totonu o tātou tane ia o mai a ona fatu langa mai. Tala fie fie le nā malea nganga faafitai. Ia, ona o mai lea
1: O la fa so o tai au le so fa. I New Zealand ai o le so tolu le na i America. Tato was to na ilo a so fa le na. E ato i ai le lua se lau lima se fulu tau sanga talu o na tuto tasi e a le balo tele o America. E o mai lale te mile nei. Lale aile i umana faita penanga o le America's biggest event, and it's the fair day to commemorate 250 years of independence of the United States of America. Ya tato talusi le naso woni papa ni pomu ma wo se aso e file mu ma toeto manatuai. E le tō tele o te ngata lo lalamba papa. Awa mese tātou Samoa. E tāu o tele lo tō sila sila maa oa ui na fōi. Ma maa lama lama o tō ile whaavai o le maa lo tele o Amerika male. Tele o isi tū la fono. Executive orders lea na sei nia nei ele tō ina o Donald Trump. Ona, ole manatu ina ia suia ai isi vaenga o le whaavai o le maa lo tele o Amerika. Now, the fathers or the framers of the Constitution of the United States, from George Washington to Abraham Lincoln to George Hamilton and to the many presidents, framers of the Constitution of the United States. That little booklet, a pocket little booklet of the Constitution of the United States. Faitau mai lava ele First Amendment, se yo o ele 14th Amendment. Tau wa yo. Ole tele o, o fa vai ole malo America. Mai le tasi se yo ole sfulma le fa ele ngatai ina. Ole Amendment po ole fa vai sili lea ona tele lona fa upunga o lo o yai. E tu sa male tolu se lau fitus ful male valu upu. Olo o fa upu ai le vaenga o le fa vai lona sful male fa o le malo tele o Amerika. Ya, ona ole tulanga le na. Ole pui pui ai ole ai a tatau ole sit seni lea na tau mfai Donald Trump. E ave ese le mea lea. George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, John Quincy Adams, Andrew Jackson, Martin Van Buren, William Henry Harrison, John Tyler, James K. Bulk, Zachary Taylor, Millard Fillmore, Franklin Pierce, James Buchanan, Abraham Lincoln, Andrew Johnson, and Ulysses Grant, Rutherford Hayes, James A. Garfield, Jester Arthur, and Grover Cleveland, Benjamin Harrison, William McKinley. Yeah, so yo o mai lavala ilia in yo o mai le taimi fo yo isipiles tene tautaua epe on yai Lyndon B. Johnson, John F. Kennedy, Richard Nixon ile taimi na tula I mai le whalavelave fo lolo le Watergate. Te leo whaamtalanga na liki mai I le maota pae pae le nava I tau. Se yo o mai I tangata I tātou te masani ai. Franklin Roosevelt, Harry S. Truman, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy. Tō te leo I la tolu leo a mese John F. Kennedy le fo ina tangata valena. Lyndon B. Johnson, Richard M. Nixon, Tamil Watergate, Gerald Ford, Jimmy Carter, Tangatalani, Letato te Masaniak, Amatamaya Franklin Roosevelt, Harry Truman, Dwight, Seo Mai, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, Biden, then Donald Trump again. Ole, tu sa ole, Palestine lona fas fulu male lima. Male Palestine lona fas fulu male fitu. Ia, ia tangata na yo, o Donald Trump. Tasila le tangata wa luana ana paya inga. A lefe mai Donald Trump, wa te tau ona le toi faya se tofi pele stene ole malo Amerika. Ai fai lole me ta ole tupu. Ah, ole no winga. Ole matua fia tupu arbele wo oiko inga le a seuma. Ole asu telto nunga li seumanu ele mele ua mana o yeli to ina. Remove the citizenship birthright to tangata. Yeah, I told him I would down that to say hello to Tup. Napoleon, the tangata, the woman, now if I told one no foing, I'll also le favai. Now if I lure lava, now no foing. Let's all tell to Nunga.
2: But to all me, a pay out that to pay your mercina, yal malo tello America. Why to tell a no loil swing all favai? Yeah, lo no winga la wa fa mailo manat. Wa taunta le pere fa vai le na mali li weto ina ya so la li le ya tawa. E papa ai fan. E ma ma wa iso i fua. Ya wa tato to i fua ya le mele na usfa ia ye. E la wali ya na te elen. Le na fa ye fula fa msidonga mfa pe mai Trump. O ke le ifa ya kula wali ga e o fua i o le falpa e pa. Fia leo leo ya na mali li weina.
1: Aso ono o Januari le mafai na ngalo ye chao. 2020.
2: Eo e. Ya na fai fai la iyo le namia. Ya le fai mai ya le. Na mali fu iyo le fai fai o le atunu.
1: Yeah, insurrection.
2: O la fai mai. E le a fai na mai le mo lia se plestin. I le taimi a o vea o yem plestin.
1: Tu sape na te fanasi si na 7th Street. E tu sape mali li
2: waitangata. Ia e puleanga ia langa o iyo le plestin. Ah, so le
1: o. Ia le mela le ta o le. O le absolute immunity. For a sitting president, our mela le wa anga ine iai. Wa mata onata mamai ia fa masino ia lo lato lipo ina le ngata ile state, but also in the federal government.
2: Ia ola voi, I sin toa ola na ia vaenga fa upfait.
1: Salva valis.
2: Ola wa la lango ili situ, ona e manu manu ilato. E wani talipi, nale fa vae male, male afu. Ya male le tulanga foi le na ba wo so fo ya so
1: it will take 100 years to change a little bit of the constitution of the United States ele ma foi la le man tu foi la e na ulta malo man tu foi le ma ngwa foi le ya ya eta ya
2: fa tu sa
1: ya fa tu sa peleste de uma la e na Donald Trump eta ma lo na fa tu sa
2: Along we got going of a song, a spider, one of the sweet falling of us.
1: Malisi meta would tell a sermon. What I tell a lord, if you know Tato Tangato or Lalam Papa, our America. Ta who are your old to war and my love was the mighty to see a fapene, a little bucket. Lo yai ato ina le tala fasolupito, I messy. O amendments ne yole fa vae papa. Ole malo tele o America. Ina ia e marama lama I le atunu ule na e te nofuai. Ole fa vai, it's all about the guarantee, prosperity and safety and the due legal process. The access of the population to legal representation.
2: E wa ole mali o le atunu. Ai lunga, au te iloa ai lunga o marama lama nisi o America. Na pule sa wa I peritani ele te leo tau sanga o mawai.
1: O le tanu ule nā le na mau mele la tau sali toka. O peritani. Ma o le la o te mana o ilto ino Donald Trump. Langa e whaile tupu o peritani. E tafu e lana fain fae e lona crown mo lona arm.
2: Iyo.
1: O yo, o le si tupu. Ta lo fai.
2: Ai, o le me maali e fo ina waiting. Ya, ua maua nila sa o lo tonga o Amerika. Ai wasu elola po ila asifi tono America ni ato. Awai etai pila wo sa mo ya sola. Ya wo uma na mawale ya le time before ile ai le tu to tasil ta to tu. Fa wai time yol fa nu po. E to fu la wale tu malo malo na sifi le da wai ta wa le le ato.
1: Ele
2: se. Ya e fa pe na fo ila le tele ostete. Ole o mai la wale time le ni. E ya astete matua wala la to fa vai. Ma va vai o le malo tele o America le ya te. Wa mishe la vole tau a veina. O mene yo a upenga malos.
1: Mai ele ngata foi la na. Na o mai la vai le tai o Samoa. E lua si fia na au fa atasi le teimi atas.
2: Mali ele. Mali.
1: O le mali atoa. Mamata af. Ele ma fai ya ona tava vai. e New Zealand. Ia le whenga inga le nā. Lea la na tu ua i lava. E lua hao le malo sa mō le nā taimi. Na tu ua lo le malo ia na tu la i mai lea. A tātou wawa i fōi la i ai. I le se e mai o le sunga le mali e toa. I le tofi o le ao le malo. E tala vau i lona vai tau le nā.
2: Mali e lava.
1: Ma e o tala tonu fōi o le ao ma malu leo le malo. Na ese lava lona se e mai.
2: Mm.
1: Ai umi fōi o lana. Olana no fo inga malan pa inga la fo la na le la tasi le mata po le no fi na so o telele ele fa vai o sa mo lo tu la imene ele tele ani ta mai na le to fa ta mai ai se ana la yo no sui ele fa vai ma fo i ai fa mai ole a fa tu ta la lo so se tasi lava e ma fa yo na ve ma o le malo ma nga va ai a o le malo se mele leile mele ne foi fa fong fong a mai le fiong le li par mi ele o se mele leile to fia e se va en a fa pu fai o tu la i mai ile malo o se a o le malo ele te ta o le representation de wa fa ile ele e se va en a fa pu fai ele ta o fia mata o fa i le ngona o tanga ta o mala va sa mo
2: mali
1: la la la na ya se mele lei ile mai mo ma le mata mata ole atunu ele mata usanga ete ao ile malo eto esa eto e pa u mai la loto e sel to finga esa u esa la lofa wa e pe ai lunga sala la pa autema o fe o yoi ma malu sa ta una ta mau ile mata upule la le me wa la ona sui fol fa vai e ile ma fu anga o ile to na sui ile fa vai le mele na yai le nau nau ta inga e fia o o iai, e pale ai le ao le malo, i se aso ma se teimi. Wa e wha funga la, funga mua. That was the thought behind this, the intention that somebody that changed the constitution of Samoa for the head of states wanted to be a head of states at some point in the future. E teimi e malo lo ma ima retire. E nau le tofa. Tu uoti ma tu wafu. Le soifua o le tama ainga, po ai lava le tama ainga, e a ngai mai, e tau ave le ao le malo, mai le o se mea te tau, ona faya ia se fai unga, a se vaenga fai fai. Ia le lau fai nei, wata i se ful, se sila lai le mele o tu lai mai nei, i le tama ainga ya tu o tu pua. Ua pei ua wha ngalo ngalo ma ave ese ma malu uma sa yeisi to ina. Ua vau to vavai. Ua ma ila ma ngase ngase le to ina. Ua wha le ton tonu lona mafau fau. Tu lau le wha fonga le tonu. Ua wha inga tau na toi tu lai ia ma ia manatua le te leo nisi mea. E wha tino ai o na tiute wha tama a inga ole ao ma malu le malau. Le lau wa umar sepul tau sa. I don't think it's fair and it doesn't look good. E leo se me e atangia ai le tausi mamalu o Samoa i lan. Lea lau manei o leo tala noa na ilu mta upulea. Ai faa fonga mai lea tunuu atua. Ma e na la tau faya le suinga lea. Ia wa sisila la iai. Mua. Ave ese ia le mta upulea e tauai ia le taulangi. O le masiofo mai i le faletua. Pole tausi alii, ole au le malo. O tausi sile. Why? Ole sile na tule mai. O ai lea ua fia masiofu. Ai lal mena lote ai fua. E iai se mea leanga le masiofu o fai o tau mana o ye fao le title. Le tau langi, ma le faa langingo le masiofu, ale au ma malu o le malo. Ta fifi.
2: A tonu le a tō la fau e saunua. Teilo yei mafua anga ila tō. Iena fai ala suika mara teo teunga leo le tātō faa vai. A tonu i seisi tū fai lele le faa demokarasi lau yama i tau tu yei. A tonu o lena tau mafai le tātō fai ngā malo le nāvai tau. Ia wā a fua yei le ao le tātō malo i Samoa. E tutusa lele ya iaona malo si anga foilele maleko vana i tutonu o niu sila dey ya tailo ile la tauva va i foilele ile mai tau mai e peritani ya male male la lolangi male tulanga fa temokawas ya wala ina na fayel swinga le ya aisa olava ya la wesa unon pea tatu tala no foilele ya tatu tu maanga ale tatu wanga nungu faasamu
1: ele ose meale afi yefule temokalas ole remove of a title of somebody
2: Mali.
1: Ele se meale ne a fia e fuore fa te mokalasi. E isi sa lutonga e maua ele namia. Ile aise sa lutonga, ile aise a fianga fua. O le taito lavala tau ia na mamalu. Ma ato o toa, le tu ina atu, le tau si alii. Ia male fale tua o le fionga ele a mamalu o le malo. Ia epe yo le tulanga lea a fai o se, o se tusa o le meale, na ta lepe ai, ia le tū maleanga Samoa, ia tū uoti ma tū wafu, ia le tofinga o le ao le malo.
2: Mādi.
1: Ai, ilo utali tonunga le nā. E leo se mea te tauma, e leo se mea mamalu. Ua tātou whaia lava i tātou ia ilo tātou manatu. Ai, ua whātua tua nā i ai, e le tō tele. Nao na uma o le si tama, a inga se e mai le si tama, a inga lea la ua. Tu lai mai nei leo a toa nei pūwhanga toa o le o swafatama a inga.
2: Mali
1: ila. Ea, o iai le mali e toa. O iai le tui male li whano. O se ei le tupua, ua ngase ngase. Whape na fo'i, o lea whato a tofi le nofo le mataafa. I le fionga le tupfie ya whaumuina. Tātou te lei lope ieni a pili o ia, o lea taunu unga, o lea whai unga ma ua tofi ya iele, ele wham sinonga. Ia masuli mafeoi o le suafa mataafa, ia le fionga ia whaumuina.
2: Mādi.
1: Wai tō tele tangata, na lātou manatu.

0: Hey, alawa tu lai mai le tanto tembi le wanti luas furu mal fitu minute le bote aile tu lai ono le tau tua fa wopea. Yeah, mo oya le radio Samos flima iba toru a momo le tanto por klame fa nga solo. Ole nei fo ia fia fiolona aso faroile le bo ye tanto. Le umianka ko falo a paku ka ko de so faroile a. Aso tolu le neyo yulai. Lua on wono tanto le mai. Ile lo fomranga le leyo le tu fa tano fa ti leva ma le fa lo alo ma no le si fumo ria ma no fo ile la usi fa mun ngwenga pio na masa ni eta to ya ma no fo le fa ma no fa si ka nga le ma lu lu le asorangi ka ilo ya ke o penga ele ngonga inga le ma lu lu wa wa ya ma kwa le ha ke ka fa ma sangi ri ka wo ko wa ku ma kwa ma ka ukia le ma lu lu pio le eta to le ni asor tu langa fo le na lo tu tino to le talo tau mo ta to pai fo isi de maru lu mo ta tu le so ta o mo fa nga so lo tu ile weekend uila o le tawa wo to masan yai ia langa o ko ia le sa to New Zealand birthday ya ya uila ile maru lu ya male finger down e usu le ta ele ia vena ma wana sa e fo lili fa tu tu nga ta ilunga e lu manatu sa e Saudi lava ma eta pena le ngata ilo walu te fengaruenga ia o naifa nau ya o onga pei o na masa ni ayol melea moli antu faktai mali fa malo ya te otau malo le fa malo losi male tawa tai ya le ngata fo ilia ia o le ave o lo fa bo mwe shu ainga o le mea pito isili le nama ta ua mo tato le teimi le ko ungisi mea ngai vevesi ilo mafaufau iwe vevesi mai le siku vevesi aku le siku Yo, fa la love me le siku, fa la love me le siku. Nga pisi ai le o tato, ma fele fele solo lo ma fau fau. Ai oki, le mele kakaunga ave ye lo fa mo mua. Na wo ina ya le poto male ata mai, ya o na fubo ya te oe le fa utanga tatau, ya e fa wawai ma fa nga solo ai, le me ave ye lo fa mo mua, ya ma le me le tatau, ona avea ia ilo ufa momo ia kia ulava ia to tonu alo ainga ave ia ilo ufa momo ili na ia nga ava ile ia ia eke hia fia fa solo ako oke popole kere fo i mau fa lave lave mangisi mea ole olanga rengei ku wako waka ako ule ongo fuku ele uma fa lave lave ioi ai a fa le kongu ulo ainga onga le mafaili ango e so suangi ile fa lave lave ai ale leitu tonu ulo ainga Ia ona maua leo singa Efe so swani mor fa la la Ar temili nei Ave lau fa mo mui tono lo ainga Mo taunga tane ni vai teimi A maisio le nei soi fuanga wa e soi fua ma o wolai Ele o koe maua fua ngi mea Ele o koe kau ngo fia ngi mea Walu ilunga Ia le tau le soi fuanga pe one yei tato Ile temili ngei Pa wale mea ke maua fua Ole ea Ioe Ole ea Ole savidi Le ka ku ke maa nga vainga le nei teimi Ia luna winga o le tātou le nā whaftai le tua I lona anga le leimai pea mo I tātou Ia mafu ai o na tātou maua le nei ola male malosi Ia e whaapopo I le soifua O le tātou atinu Ia maua foi I sida malosi whapena Ia ona whaanga soloi fe au ngalu wenga pei ona masani ai Ia ofarofa mfatarofa tu mo le tātou atinu malo le soifua maruia Malofo le tawata I fe au ngalu wenga Baise nei whanau O leawa fia ngai nei fana utu wanga le o tala fia unga ia male maru lu o le tala o le taupi o nei iai ia le usu po nei fana ui au onga ia o ma nei ala o faisina mano longa nei fana u e vao ia mai iai I le maru lu ia male usu po ia au iei tatou le tau maru lu ma ua fo isina teimi e mano lu e fo manu morina pao le mea Ia ole a fai fo ilau kau loko maa sangi ole awa, ole kou, soia. Honai tau loto ana e maa sani e tatou pe atu ua lea o ngā naifa. Nau, ia maua fo isina teime ave nei tamaiti e faasa vili vili. Ia singa lako McDonald's fo ilele faasi e fia I a. Ia ona toe a matalia fo ilo fe amunga luenga. Ia pei ona maa sani e naifa nau. Ile nevai teime ole soi fuanga ua tatou iai. Lewa tulutilo atu le neivanga la fiafi ia wa Luas Furma Lavaru Minute ona taa lolea ole itu la vitu.
1: Afai wa mula upa anunu, manatua. Tiai ile lapisi e la foyai mea ai. Ai le olipini lapisi maa sani. Langai le ai masivaenga o mea ai mauna lapisi. Efa ama umawa. Tama ki turiki, all together, o

Tau le nevang la fiafina us fruiva miluta na talo le fitu sina reporti mo tatou lungo le awala. Wafo ile fewa inga le tatou tinu ina watu taula le telo fe am ngalwenga. Wala neifo yaso foraile. La isi fa'na vlave reporti mai mo tatou ile neya fiafi paua oleana ole pisi masani ya ile manavo ngalwenga. Iso se awala peona e wia ile neifo ya fiafi o laso foraile. Ole siti lava ia masani lava foi lungo tanto moto waisi ya le PCP ona masani ya state highway tansi le foi maita watu ya poloka ai olo mingoi lava lono winga ya ona lave seki le isi tanto fa lava lave ufa pena ona fa ilo mai ai ole PCP ona masani ya tanto Saufer moto wa yu tulanga foi nao ya ile ngata foi lolo wanga ya tule fa itu ole wesi ya pe ona masani ya tanto ile pisi le ngata foi lolo poloka inisio vaenga ia pei ona masani ni vanga na fiafi anga imele mele valele fitaula inga awala manreua manukau le ngata fano papa tetoe ia ole pisi lava foi pei ona masani ai lesi vanga le po le vanga le pito silio na poloka ia ma titilo tu iai o takanini fanga solo anti papa kura ia manisio vanga pei ole faitu ole o ea nga anga ia tu iai ile na vanga ole tanto awala ole afram anga met Wellington fanga solo tu shiva pako nisi na vanga pei ona failo mai poloka anga ye tulunga chi aile ngata fo ile pen rose ya ma tulanga pe ona yaile al watu ipa kuranga ile nei fo vanga le fiafi ni chi vanga pe ona failo mai ya le nei vanga so long ale leva fo ingal tanto awala paula va ole wa ye tanto du fai un ole va yaso lo no winga te tau ya ona fa le mulo sa mai lo sa nga le mu ave ye lo fa mo mua sawa sawa fa tapula ina ya mama ya la wi se ola wi e cha fe ali ke le yang ku yo au ka fa ya mana tu fo ita to te mi fo ni ma se ni fo polo ka leo leo ya ngi ke o fe ula sa mo singi ma wa ma oe puiro fo ya lo ka o ka ku fa ngone va yaso reporti na mo ta to lu ngala wala mo le fe o inga le ta to tru

Paulana ni tato fa silsilanga le wa tato ma ye tau le nei fuvanga le fiafi. Ya wa ia fufuanga na inu mana ye fiuanga meisho na imaftanga. Ya pi ona tato ma ye tau la tato fa silsilanga. Ya wa ia na ipurkala me fa nga solo le fai ungo le neiva yaso. A fai fo ye fa fonga maiele I. A wina tula ufa silsilanga. Ya ole ute tilo tilo atula screen ya nga pawana ufa silsilanga ye yai. Pia fwoi na misi atu, ya mafai yauna etu ya mfafso utaili tatu ofisa, ya ili aso ngafuolwa yaso asau, la fwoi sau, faafonga maili ta mfai atu ina ia watu ya fasil silanga, ya malu avifale lofina ngalo, ta mfai la mfoi se mfai ya mfai yai, ya wa ina ya manino, ya mamata ngofiele au ina atu la ufasi silanga wale mengi. Kasi lea, nga lue nga fwoi lea e tate fa atuwe nisio taimi, o mene yu fa silsilanga. Ya wae, ya ili fa silsilanga le tatou le Itiopi o na awina atu. Ila atu e tustusia tatou fa silsilanga. Ya, ina ya tatou nga lue fa tasi. Luwingo le natala ina ya fa pupu umaila u fa silsilanga. Ya, taua, e tolua me taua. Ole no fuanga, ole taimi, ya male auto wol fontan paulina ya onga mailole ai tante ofisa nei faingo fie ya ai a saunal fa silsilanga e ummi ya ko e kele fa lupenga lo sawai ya ai e piko ilalonga ol fongo e fai ya manatu ya wa a le onga tasi male fufuanga le tante ngaluenga nei mae fai tete fo I le tūlanga o le se se o le wha leo ino se wha lupenga wai mongi au kākou o Samoa ya ai e inisio I tātou e fo le le malama lama I wha lupenga o nisi nu umanisio fiuanga a meise le wha leo inga o wha lupenga ma le wha leo ino suafa ya pe o ne yai ya o le tātou ngā lue fantasi ia manatu le amamai le venga le tatu o whingalunga nei ina ia manino kilia fia fia oe fia fia mako o le winga na o le tua lalo le tatu o porkalame ai a umila u fasil silanga ke le fa lupenga e sawai ia alwaku lo markei me lawa kua I fa sa pasui ia na ele fia fia maile ia mato ia ma le tatu au ngā lua ele manatu maulunga o le tatu ngā lua e fantasi ilwa aengalina ina ia whaamalia ino tau whinangalo I stautua ia mise lava teimi o tātou whaasila silanga ia nisi vanga te fia mana mula matili ai lua no lua ta silima iwatonu lua no lua ta silima iwatonu Patalo fatu li tātou porkalame Nikola Ulu maa lorosu fumaruia Loto TK tina ngawang

Lee Celtic. O sa ili se sa mo oe malo ain. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo si ta vale tala fia ngai. Su mai ili lima ono fitu, Quay South Road I nei Manukau. Asias fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ili o valu selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili

you ready?

Ui le te o tonga Aotearoa ke la langa mo ui ke kakato I pe yakalaisi. Ko tau tai mi o se mine te hiva pe a mihe ono. Pe o atu ae kore whamre mōre I a te kumotolu ka inga mo mi a mahi o pe. Ko tau polo kalama whakatoa me rie na e whakaamu ke whakarere a te pongpongi ni o ko tui pe hika I lava. Ko inga ko tui pe o ku moua ngō tangata e ki whaifekau. Ka ko tui e hawhi houa ko e ni te tau hoko atu ki ai. Tā pe ngai himi pe me whare ni ke tau whanonga moi a whae tau whakalaulau roto ki he fu o whae o tua ko whae mai maa ki tau tōru. Tā lumi sānuari ko tau ausia ni ai tonaki o luaki o siulai tau ke imau ai mana wa mōui. Pako I aku atu ai kore whamre mōre ki a teki mō tōru mōumi a mai heo pe. E tā pe tau ngai himi ki tau whanonga moi a I he mini te wanoa ka hoko mai. Pe ka hiria pa te tau tōku hoko atu ki he tau porukalama hoko. Koe ngahi, hiwa kakala, pia mwe ngahi, pōpua ki talamono.

0: Ue re te otonga te aroa ke lalanga mo I ke kakato I a kalaisi. La vai e tau proklama whakatoa milie ki e pungpungin. Na e whakahoko atu e he tangata I whaifikau. Golfen manukia, peo kia ia tui mo e whakatawange. Na e hoko ai proklamani, toko ne peki hono lalanga e tau mo ui ke kakato I a kalaisi. Ko tau proklama te tau hoko ati ai, ko hiva kakala. Pea mo I ngahi pōpō ak tala monu. Hiva kakala pia mwingai popo aktala monu, pia e tafmala e hai henghen koula manongi, pia mi he haape o tarieva.
1: Ko hiva kakala oi pompong tokonaki, mwingai popo aktala monu.

Uyene te tonga te roa ke la langa mo ike kakato ai pe ya kalaisi. Ko tau tai mio simni te ua pe me fitu ke au tona ki e niko hono fa o siulai ua noa ua no. Motok mea mai a ki a kaati fifita pe mo e kau hiva pe me kolovai. Fala o setane pe mo e haa tu isapa. Famana tu atu anta pe taulai ni ke teki moto rufi e talaha mo popoak talamo nu. Kia pefti pia koha atanak tuunga graduation o ata ape taulai ni koe noa hiva. Tolu fitfitu ta nima hiva tolu. Whakamalo te pekia tek mo tolu mo keimi a mai heo pe. Whakamalo tko mo keima uivi. Pia koe tāpua kia mo whakakoloa ko mo keimi a mai. Pia kufuia e tui mo whakatawangi hoko pia ngai hiva o taat pia me whareni. Koe whakalo tolahi pekia tek tau tolu. Pia mo whakarelu, pia mo whakanonga. Koe ngā koe ngai whatongia. O kufuesia ihe ahoni, pia mo teu teo ai peki he aho tapuna, kia pongpongina. Tau kolosi eni ki sopu o tau wha, pia mo merino oi o wha, koe whea wini.

0: Fuere te otonga te roa ke la langa me wiki kakato ia klaisi. Ke tau tai mito imini te ufurumani ma pe hoko ai hongfulu. Aha tona ki ni kono fa o si ulai wanoa wano. Whenga maari ko ni tau tai tari e tokta rinta manu atu he laini ke whakahoko mai tau polo kalama tala noa ako. Malo apito tokta.
1: Malo o sio ne ngā uta me he karenga tako pamalo ati taim kata pe ko. Kawatai ki he reki o tani mahi batolu. Ke fai ai prokalama ko intua taha I he mahina. Pea he kihala mahina po osi. Lekai ke fuuongo re rei ai re o. Ko e reti o foki. Ko re o. Pea miongo o ku. Kwe fiha fwa matala ka kupau peke sai hoto re o. Kwe aha koe aho di o fafo o fapito. Hok re o. Tako iai ko ufa. Ko ngatu kai ka fifia lahi ko hi. Ke kau ngā whanohoa whakataha ai a prokalama o whakarea ko tokoni ki he malae o ia ko. Pia tamaisione ko reitio ko ni ke lalanga mo ui kakatoia kalais. E pia ku uia whakatalanoa ko ni ko e talanoa malae o ia ko. Pia na kukotu a pepeha, a tau pepeha pepeha to ki hulu I atu ko e kahi talanoa ko no ko whenga ke whakahoko I ko taha mahina. Ko bakai ki ngahi fononga anga o e mo ui. Me a mo o ni pei he tau nofo. Ai o kuako I ai ki tau tōru. Ai to fo ide ako e. Koe koe ako peka koe ako I. Ko uhi ke tau I lo I ai. Ai tau ki unua tato me he ako ke ako I. Pe a apau e ako I kita. O tatonu ke te I lo I. Ke he I lo pe a me he I lo I. Ko presione koe I lo I. Kamata ke a e te whanongo matahata mohoto loto ke mahino e te kau fe kau aki ya mo e te nofo I loto te mamao a e te wakai akita me he talanoa pe koe kaveinga fai kai tokanga koe ako ke kai koe ilopea e me au tau iai au kwenga ke tau toi kikeri ke lo loto ange pe tau toi wakai I he hoko atu. O sei mo pe fare fra tonga ko hoko atu a io o te ke ha u pe hoko mai me ako ya ka o ke ai ai fononga o fai ya ta ka ka to ka to ba mo ta fa na na fa na u fon wan ai o pe ke ka o ke ai ai na ka ve nga ko ni ke ako I ki tau tolu I ke koloa o hi fonua pe me tonga ki a te roa pe mo ta fononga he fon wan ya ga ye apia o ia oku alu whanau ki ai, te tau pe pe koe longa I whanau, pe koe lauto I pureanga, pe koe ako korisi, universiti, ngahi ako whakateknikare, ngahi au pito a ngahi api ako keke, ke ako I ai ki tau tolu, I he ngahi loloto keke, o e ako. Te ako uro I te kua, pe aho, ane asi koe afra osia, pe ati tuko e ako, I hui ke ua koen ka hoko mai. Ako ku whakatala noa tuko tahe mahi nā kainga, ko wakai ke ngai whanonga anga o sune ai ne kai te upolo kala mahi pe amo siurai ni foki o ku o fumahino o pito e tau katoa ke ngai feitu tau feiloa ki ke ngai feitu me mau inga ke tau mo ui e ako whanau ko kuako o ku tau fiema o e tau tolu ke unuatu me he ilo pe o ke ai hono ka inga ke ilo I hono ka inga e amo uhinga ku folau me hono ka inga ki Aotearoa e folau ki tonga. E kwakai ki he tau nofo, aiga. E urawe ke mea lalahi pe tolu. E uto mea lalahi pe. E kwakai ke pehe ke fo ou e whanongo ki ai. Ma mea fo ou he pongpongin. Ko e tau whenga ke tau hanga o kufi. Ai loloto, ai moana, ai koloa. O kua ko I ai ki tau tolu mo e tau whanau. I he whai katoa ngā o sune pe amo siulai. Katoa ngā tolu ko to mai te ke whakatātā. Aku lahi ngai katoa ngā ia. Tuko anga e katoa anga I he pao family for all. Ai o kukau ki ai, ko tau ngahi kai nga. Pe o kua koi ki natori ai, I he ngahi koloa. Whakaako, fonua, whakalau maarie. Pe a kawai pe a moe, whakaata mai, pe a moe nofo. Ke fumau inga maarie e mo ui. Pa ikai koi mo ui whakamisindi, o hangi koi kamata ke afi ki ai ho tau tau tangata hei ngahi ahon. Katoa anga e tolu, o kou mahu inga I ai, ko whairea mahu inga e na. Katoa anga. O lerei o kuloto e tonga ke whakahai I he ako. Kayako ko kau kai ko apia ko ako ma alunga tonga. Ai na ka tonga i mai ki a te alo hono ta u fitu hiva na fa Yesu ne. Ka ka tonga ta ha ai ko ilo i oku pe ku te ia i tonga pe ku te ilo ha to kai nga folau ki tonga. Ko ka tonga ia i tonga pa ka mana te ta uang iau o e hake ai lotu. Lotu whakaristia ne ki o tau whanua i tonga. Tawalu wa ano, tahiwa wa ano, wanoa wa ano, ko tau pe e wangi au, ko tau ni ko e wanoa wa ano, tau ye e waafi tupu, hiri e pekia ho tau whamaui. Ko tau pe ne wangi au e au mai i tonga, ranoa sisu. Ta ko ye kou pehe sion, ok si si, wangi au ki he waafi. Ta kwhai halau ki ai, ta ko anga ia, ko kato anga, kau ka mi mi kau ka to atonga ki ai pe na i ai ka fano ngoa ka to nga lotu ka ta uang ia u ka to nga etaha ai au ka hanga ki ai wiki ka hau fala ite wiki ka hau ha ngo fulu o siu lai ka ha malolo ai hota fon wan ko ui ko matariki ai ko ka to nga io ta u fo wai ka kai tu fo nu ai fon wan ai ko ta ta ngo ko tanga ta fenua ya ui pe ko mauri o a te aroa. Ai e koe matariki ko kumai ko tau ponuan ki kamata tau hanga o whaka mahu ingai ae ilo te moe talanoa o kau ke mo ui, kau ke nofo ae kakai tu ufonua. Kainga, o kai ke uhinga nepe ku te mauri pe ikai. Ko poin he pongpongi ni, tanga he katoa ngai tolu koe ni, o we iau ke u kamata lewa ke whaka kau kau ke u whaka mahu ingai. Ka pau e fai ha katoa ngai. Ka ko wanga maheni au e ngai katoa nga ko alu ki ai e ko lava au o ta o nungo fulu tupu. O gai tau whanau, whanau i he vonuani. Mahalo e ao nga e ko whakatara no atu ko ini ko ui ko tau no fong, tau no fong whakatoa lahi. Pea ko tau whikau aki, ko ngai kupu whikau aki. Pea ko mahu inga rewa e ke mahu inga maari e tau mo ui. I he ngai ke ho tau taini, e tau silini, e anga e tau no fong, bahe bahe. Ai anga me o tau mau mo tau vakai ki me ke lele mo merino ai no fo ko me fa ke ya ko kon fa ta mai ko ni o fa ko hinga api a ko e ta ko ya ko tala no ke pong pong ni ke mo ni mo pe ka ve nga le ti o ko ni ko la langa mo ka ka to ya ka lai si ta ko mo ka ka to o ku ka wai ai a ko ta pa ke la langa ia ia ka lai si ko ko la langa ata mai pa ko la langa i he kai pe ko me to ko ni pe ko me fa ta me fa koloa pe ko teknolosia la langa ia kalaisi pe ko tau tui fa kalistiane ai o tau ka to nga i ta o wang ya o lotu kai nga ba o mahala fa ka ka o tol ko ya ta na ka to nga i ka to nga ke o ku ke ka wai mo fa nau mo fa miri e mo kai nga ai o ko fa ka amo atu to kai ko ta o ko to atu vala lele hai ho tau ta vala pe ta o ki ai Tauk fi ma'u ke, ke toi mafao atu, hono ako i ki tau tolu, i mea ko fai ka atoa. Ok, ngai bea mahu inga, e koe poini ula ki ia. Ai ange ke mahu inga bari e kate ki tau tolu, ai uhinga oi, oi katoa nga koe ok fai. E prabau koe fai lea, fka fofa tau tolu, koe katoa anga. Fka tahataha mai kakai, koe koloa mahu inga ia. Hang mahu ingai e whakatahataha mai. Hang mahu ingai fisi o whake e to uako. E pako e katoa nga uraki ako to kanga peke uki rame si ki ai. E katoa nga whakako na mahu whakahoko e whanuan. Koe ko mau tolu pe korisi i tonga. Lahi nga hi korisi e. Korisi ne ta na e omai ki he whanuani. E katoa nga i hona tau fitu hiva. E ki hoko ki tonga e tau walu noa. Koe tau e. Tau si i au pito e fitu hiva aia. Fatatau ki huange au e tau e lotu. Ma fatatau ki tau e wafe tupu e pekia ho tau whamoui. Fuange ka inga ki kei iki, kei si i si, ai lo loto ku tau i ai. Ma kai kia ha uhinga ia ke hoko ia ko, ko ha feitu uia ke faya whakasake sake, whakafofo lahi. Pe tala ku te, pe ki te toi maheni kita mo e toi ngā, e futo atu ki tau te mau ki te ngai fuifuina mata i tohi. Ko tai mea u te ilo ai, o ku ke iki, ai whahinga tala noa koe ni, koe iloi, o e mea o ku mahu inga i he mo ui, la pao mahu inga e ako, o ke ailo loto e ako, ke ave ki ai e, ave ki ai kita, ave ki ai e kainga, ave ki ai fonua. Ave ki ai ai loloto e ako, papalte te ako, o ku ave kita ki ha loloto. Tau ilo katoa pe tau unu ke ako he ngahi malae o e ako. O ke hana loloto o na kainga. Tau kuhanga rewa hei, ako ia, o whakata utu unga, ka mata hei. Hoko atke matai tohi koe, hoko ke, kono inga ke ave kita ki ha loloto. Tau kui kai, koe lahi o lau matai tohe nima pe ono pe hongo fulu. Mahino uta anoa. O kousi o ke lahi, o tau tuku, o tau taini, o tau whanau, ke a koe ngahi korisi i a te aroa. O tikai ki ufanong ki ha kakaitonga, o ku nau tuu ke nau hanga katoa ngai, e tau, tau pe, tau e whanoa, e nau wako he korisi koe Auckland Girls Grammar, tahaya ngahi korisi i a kalanini, e tau fitungo tahi ma fitungo fruntupu. Tokala hai pute tau whanau tonga wako ai. Tokoi ke nau mai ki nau tolo katoa ngai. O hangei koe tau whai ki korisi kunsalo te korisi tonga high school waka maalunga tonga Maria Honda. Ako Katolika, St. Mary, St. John's. Katoa pengahi a koe tonga. O kuma mafa ke tau katoa ngai na tau wako he korisi koe ya. Tekai ke tau tupu tau tolo matu o tupa ke tau whai a te aroa. Tokoi hai pute katoa ngai ke nea koe kina tonga. Kehau tau matu o tupa ai. Tau fitu hiva ako koe. Lai ua e tau ia, unofo ia te aroa, ako e whanau iku nao keimo ui, e korisi koe ni. Na koe ke nao ngau e nao ke whaiha mea. Tau mahena mai uka e fukoloa, oi, oi katoanga. Ai uku whai he tau kotoa pa tau hua te ka korisi, tau sepe tau katoanga i, ahono tau, pe tau kau katoa ki ai. Tau anke o te tau alufka matapapa pe, ke ngai katoanga whaka ako. Kau tau lava, ke hanga he ako o ririu ki tau tol ririu ho tau urunga nga ke hanga ka tau nga yalo tu te unu ki ai o hiko kutari ni kai ke tue lawe ake ka tau nga na e whaitonga mo mamata koto ape tau toko unofo i ate aroa ki he polo kalama ya mo ngahi hiki tepi o kutoko mara tau mamata ki ai ta uange au ta uene wafe ai hoko mai ho tau whamo ui ka pau e lau pehe e tau. Ia e ngai a koia, ia me Europe, me Karisi, na e kamatai au te kia ke hoko mai kua ngā sisu, ka kui e koe taimi ki mua, ia sisu karaisi. Koe tau wafe, wanoa wano koe no tau iai, koe taimi a ki mui, hiri, ai hoko mai a sisu ki mamani. Mufka utange ka inga, ki he whahinga motua, matu o tua, ka mata ki teke teke i ki tau tolu ki ai. O i kai koe lahi o e mea o ku tau sio ki ai. Ka koe matu o tua, ke hiki tala no ape a me whakasino, o i kai ke whakasino pe, ka hiki o whakaloto. Pata koe lotu, ko pau ke ave ke whakaloto, ke whakalao maari e. Ko tau nofo koe ni, ko kakai kotoa ki tau tolu o tau mau, e whahinga tui koe ia. Ka koe tau tō o ngā whai. Kahi tō ngā kotoa pē o tau whai, i e tau whai kātoa ngā oktālai, ai matu o tūa oktau iai. I tuku atu ke whai ha o whakakaukau lahi, e ke whaloloto ange, koe tau ange au e. O kia e tau tōru nge au, o kia e whā nge au, ni mange au, i o hei kai ke tau tōi heni. Ka e poko atu e ngai koloa koia, ae o kutau lau he tohi tāpū. Ai o talanoa ki ai tohe a Korinto, talanoa ki ai a Loma, Matiu ma ake luke sione, ai ko mou pate i ai. O kwa ke te ke ke heo me talanoa ka koe no whahe pongpongi, ai ko whamanatu atu. Ka pao ke i api pe koe, ka oku kamata ke mahino ke te kita, ta koe lotu o ku ia e whakatu asino, pea o ki ai e whakalohta o ma whakalau maari e ai o kutotonu ki tau hiki ki ai. Te aku tau hiko ki ai, te aku ne liriu e ia. Ai lerei, ke, ma, ke a usia, e he taha kotoa, o i kai koe lerei pe, ai ki falukunga kakai koe, ta aku totolo e lerei o mau e he taha kotoa. E pe a oku mahu inga au pito, ke tau ilo i ta koe ako ko, tau whai, o i kai koe ai pe ke a usia, ha mea ke tau ilo ki ai, ka ko tau ilo i, ai koloa, i he tau no fope, liriu ki tau tolo hoko ka kai lelei. Hoko e ako, ke ne hanga o liriu ki tau tolo ke tau tui ke poto o tua. Ke whakawhi hoko taki ai ako, pe moe lo tu ka inga. Ke tau te whakafo'o, tau fai kau kau pehe kai nga oi kai ko me pe ta hau tau mate aki de ari aki to nga ke tau no fai fon wan o ne fa kafe ki tau to ke tau pe ata ata ni ke tau si ke nga lele o ku tu ku mai nga me ake ke kawai ai tau fo o matariki ke to no ka vei nga ona hita un ko no ka vei nga ko here nga waka eh aya ku fa kau kau atu ke fa kare ya ko tra no ya ki o ta tau ya ta mai tau fa tonga e fa tau ya pe ko no o fa ta ha no o fa ta ha ya tau ka mata pe no o fa ta ha ku ta la no a mo fa kau kau ma me tu ke ha ku va e ma ga we fa e ha ku ni ma ta mo ku lo to ke piki ke o tua ke ne hulu hulu pa ni ta ta ki ya te ku mata ke me ko ya E kai te kama tau ke tala noa ereva pa amari uti kai ke mahino pe eku no o whakata. Ai kolo au ke te au. Pea mai kakai kotoa pe eku nau ilo i au. Kakai kotoa pe eku no fo moia. Ke no o whakata ha hange ko prokalama re ti ogo ni ke uho i a kalaisi. Kainga, katau ka tala noa i angai katoa anga tolu ko ni. Ke ke tau mole pa anga tatohe he ka whakapuna o ka feitu. O piai angai tala noa ke whakahoko tau ngai loto whare. I he tai mi lahi. O kai ko hai fiafi peta. Pe to he fiafaka family pe. Pe tu kua ngai toi ngai tau mo ui. E tau hanga kehe ke ngai mea keke. Kau kia ia katoa anga. I fua osi ake. O kutala mai pe. He tohi. Fuka haa. O ku ilo he tahko toa e vesi koe ni. E fuka haa vahe tolu. E to taha ia ngai tohi. I he angelo. I leo ti sia. Pa koe. Mahe ko niu pe gwe tohi ke his kausa ati si gwe tohi ki fila te fia pa gwe tohi ki leo ti sia pa gwe tohi ki leo ti sia o kui ai e vesi ko wano o pehe ai pa gwe no koutu ihe matapa tuki tuki pa koi ia e whanongo ke te au tene toa matapa pe te uhu atu eh? Pa ngofua ko te whakama pe matapa hu mai e ikio o kai oho mohe pe amokita Aku te kai o mohe, ta mo eiki. Ka fai kato anga o tau fai, o kai mau bea kai. Aku kehe nia, o kai o mohe. O tuka tu te mohanga whaka. O kia ma o ke liri ua loto, toko taha ko kotoa be. Ke kai o mohe pia mo eiki. Tau bebe, ka pao eiki o kai ho ofa whaka o tua. Tuku mai ke ma uia. Ke ukai ia, tari ai haku loto, ko me ek fai ake ako. I whaose a kia ka inga. Ko hi beka mahino vave. Ko e kato tano whaka poto e nia. Ka pau ka e fie. E pe fie ilo. Fie ako. Fie whanongo. E tuku mai eiki e whaka otua e kufaie mea ko ia. E ke uma uia mea te koe. Ko eiki ki o kloto. Tari ke upehe. Tane to o atu e whaka poto. Ta e toka i. Si o maulalo, to o ia. Ko eiki agune to o riri uho kuloto. E tala mai lefai tau hibe sa spesili anda. A koi, ke utui ai pe ki hopoto, e fai ngofua ke tau tari. Ai a kai nga ke fuka maa po ope ngai kato a koni koutala noa ki ai. Ka papa heka ke riri uwe loto. O e toko taha a ko ke mahu inga maari e ki ai. Ai kato a nga i o yako. Ai kato a nga i o loto. Ai kato a nga fuka fonua ko e matariki. Pata hau kei fuma mao au pito, o te kei kei whakaawa e loto ea koi ia, ke kai oho mohe, pe a moe eiki. Pe aha katoanga, o ku teu e he otua. Ma e ka kai masiva, e he tukui fonua. Ta tala e petonga ne masiva, a koe teu ene te pire kai, o ku mahu ta fea. Ta ka maha ku uhinga e tonga, e masiva e loto. Ai a koe ako, tau tala noa kiai, pata o mahu inga iai, ave me he sino pe ka inga, ave ki loto, Ka mahino e fie ma o ke whakafonu ki tau tolu. O ka pau te tau kai o mohe ta mo eiki. O ka pau te tau whakawa. Te tau loto. Loto ki ai ke huma eiki. Ke tau kau ngā mo ui whakataha. Te a moe lau maari o tua ke ni ta taki tau tolu. Koe koe kore pe ki ai he taimu tau fie ma uai. Ka koe mo ui a ke pehe. Tione maari a pita ka vei ngai tau reti o. E te ungata he. Te kua te mite tolu oktoe. Ta hafo i hivai. Ka koe anga ia e whakatala noa. Ke tala noa ako. Ke kamata ke tau a a. Ke whakalo loto. Ke tau osi aipe. Oktoko ya tupe ke ai ke a u ke fa la o mari e ai nga hi me au tau mo u ke hatau tai ni.

0: Wui ole tau tonga te aroa ke lalanga hui ke kakato ya kolosh. Whenua liwe ni te tau kolosh ya ke laini ki a te vita whakatai ka wuka me kau taha kātānika ke o miha update whaka oshi. Malo apito, te vita.
1: Eone maro mo e tau mai pungpungi. Ko kore ke ufo malo malo atai pehe. Ngai whatapu kutoa pinu mo kamata mai ake tau re tio talu mea ni pungpungi. Kaya tamo oke so kakakato atu ai pe tau. Kol kalama ki he aho nipa mo wikeni. Ko ta no ko nisione ku ya e fa filo to mafa na tu ta ka nga tonga no to pe. Fi ma wa na nga himalere. Son ki malere i ki kai pensin lere i. Li ta ta poine tol ta poine nim wa o ke nga SUV nga malere family wa o ke nga ven ta po ke mana ko ke ta u. Fahinga kau ailani o ma o ka to atu pe me ia ten ka ko fra fe pong pong ni ko tau ka inga o wa fe mai ina to lu fe ma ona unga hime ale na to lu fe ma we na se ni ti wilo ko ke spe ki mala bale re pe ia ma ka ma tu unga pe me ho o credit fo mo wa mo pa nga u mai fa ka ta mo ia ke fo mana pe mo tuani ko tau ka inga okay, kau pe mga seni tiko ni, iyo no totong fwa poki. Kako e, koe fwa kakato e talanua koe ni, koe au tonu maki e tua sila fwa po ui. Talanua anga tonu maki e motuani, ka soi fatongi a e motuani maha tau ka inga, no fai toko ni a ki motolu, I he tafa aki o e fwa katau me alere. Mawe ki me apresione ke fwa kato aki tapolo kalama ke uikeni, Ramu nuat pek hotau kai ngatonga, tewe ah tapu apung-pung ulak sahabat, pamono ngahi mau ngakres, mono ngahi sekalam benit, apakai mau mau ha weekend lelei, he weekend, ahong ngawe lelei, ahon, tua sila ngamahen bewe motuan, sika fitu ngeau taha fitu, Great South Road ipapatoetoe, fitu taha fitu, Great South Road ipapatoetoe, sika telefoni ipe, ua fitu noa, fanoa, fanoa, Ua fitu noa, whanoa, whanoa, peko fika toto ai motuani, ko noa ua taha, taha fitu wha, noa nima taha fitu. Noa ua taha, taha fitu wha, noa nima taha fitu. Peko kupesi Facebook ape, devi taha whakata I kabuka, toi tohi mai pe ai, kautok fetu utaki atu ke whakakakato, ngahe mea koto ape, I tafakio e whakatau mea elele. Mabwe ki mea pe whakahalawe he pungpung inision, ai malo au pito e mauwhainga maare, ko au te vita whakata I kabuka, pa mehe kau taha taha ni ka akasi, pa patoe toe, ai malo o mumea mai, ka mumea.
0: Malo pito te vita, kau whakataha mai mele te otonga a te aroa he pungpung ini, kala mo nua tai peke ngai whatau lia fuisia mai mehe atu, te vita au tapuna pungpungina. Malo pito te vita.
1: Malo sion.

0: Kuere te tonga te aroa ke lalanga mui ki kakato ya kalaisi. Ko tata mio se mini te wafulu pia mehe tata haka te tau kolosin ke laini ki a mapa ke omia e ne ki popoaki. Mapa mai ta maui hoa tani tuka te whakamari iku ni ma koe.
1: Io, maloa pito e mau whakamari e. Koku kaingatonga ko ki hu mai pehe pongpongini. Ko o si loi tue tau tau ki si to atu me he fukame nga lahina e hoko I ho tau ki fonua ai u konferensi ko ni toki o si atu pia mo e whamanatu e ai uangea we hake lotu ka ko ki hu mai pehe pongpongini ko uloi kuo mahalo ko o si atu ngai fatongia ko ia nai mo ua I ho tau kakai ka ko u Ilo I pe o kuia e ngai fie mau. Pai hu mai pehe pongpong ini. Ko e tu oake atu e tau pepa ngai ngatu. Ki o tau ki ifonua. Ko ilo kua na watata he tai mini. Ka koia e tu oake atu e tau pepa. E toki osi pe e ku tu oake atu pepa. Te tau lere pita tolu he tauni e osi pe tauni ia. Ka te toki tu oake atu pe he re tio he polokalama. He tai miko e osi ai pepa. Pea ko e... Toi ki mea pe taha, ka pau kumo fie o mai, hanga tonu mai pe ki hoku api, o hao si o fie mau. Ai pe pae koe ke fie mau. Pea koe fika ua arewa, koe ku ki tu wa ki atu, a ki mou tonu koe ni koe o kuyai ha mou whanki vai tonga o mou fie mau. Koe whanki a kau koe te whamatala tu o mau ia I hoku api. E tau whanki a kau whai to o whakatonga. Aia koe a kau wene o kumau te umutawa mau atu. Koe aloe, koe kanini, koe lau kau po uri, kawakawa urie, kihikihi, moe tonu. Ko e whanki a kau whatonga e ke tau whai to o urawa mau. Ka ko ki mou tolu koe na ku o kapau o ku mou whi mau ha ki fusi te u mau atu ai mo si. Ka te ke hapo si o he si koe u ke he kala koe si o ku ke whi mau. Ko ia koe tau ki tu wake at peia I he pongpong ni. Pea koe tua sila ko tua sila tatau pe I he Sunny Lane Driver I Manurewa. Fika taha nima. Ko ia pe malo au pito.
0: Malo au pito mapa o kau whataha mai mure te o tonga a te aroa I he pongpongu ni. Tala mono te peke ngai whatongia. O kufu isia mai pe mia pina pe mai teo teo he peke he ātapuna a pongpongina.
1: Paro.
0: Ko tau tai mi o se mini te wafulu mātolu pe mehe hongu fulu mātaha. Ahto nā ki e niko hono whā o siulai wanoa wano. Whamaro te teki motolo hono kotoa pe, kumau kei mea mahi au pe, o tau kau whataha I he ngalua pe, I he pongpongo ini, koe whakakoloa ki he reiti o koe mau kei mauivi, pia kuyai tui mo whakatawangi, toka maari e mea kotoa pe, mea apina, hoko pe ngai fasi utat pe, mea whareni, koe whakaloto lahi pe, whakarelu pe, mea whakanonga ki o tau ngai loto, koe ngai whatongia kufuisia I ahoni, pia mea teu teu e pe ki ahatapuna a pongpongina. Tau kolosi eni ki atatagi e seti o e waolongolongo, pia mo fo kisi o toa fa ngi pe mo me ai ko e ko ki manu mon man kon ko fo kisi hu fa ngai fratapu ta mi ku lele ai ko ne puna pe ko fe pe halu o wo fi mai ko ne puna pe o to ge lu o ya to I ai pa mahalo na ko fa ka ka via fa u hi ba ko ni he tai mi o e ka so ti ai he tau fe pe halu o wo fi mai ko e tai mi o ku pai ai ngai mi fa na pe mo po mu ko fe pe halu o wo fi mai ko puna o toi pia mo malu ki ai. Ka te tau kolosi ni ki he se te wā longolongo ki atata pia mo fō ki se toa whā.

Hui le te tonga Aotearoa ke lalanga mo ike ka kato I a kalaisi. Kuta tai mito I mini te uafulu pe a hoko ai tahawa. Kaku whamlata te pe kua tahape ai taulai ni ke teke mo taurufi e talaha mo pōpua ki talamonu. Koe noa hiwa taurufi tfitu ta nima hiwa tolu. Whamalo te teke mo taurufi nuko ta pe talo e tau whiao mai mi a neuhu mei o noa ne heng heng. Au tawa o mai niki he whakasi osi o he polkalamare tio e aho ni maaloha mo kei maa uivi. Whamaloha ti pia mo e ofalahe ki si kau taurekareka. Koe ngā ko mo kei maa uivi, mo kei whanongo mai ki he ngāhi polkalama, mo ngāhi hiva. Taat pia me whare ni pau kei pia tui mo whakata wange. Oku na pangapanga maari e mea kotoa pe mea pi apina. Hoko ko pe taate ngai whasi pia me whare ni ke tau whanonga moia. Kato kumaha wai I hongfulu maua a na yange. Tētā kalapu, kolosieni ki he kalapu mosmosi, pe mui taulanga nā whanua.